jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokki talibé yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Ndakaaru. Mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yamale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ki suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi. Waaye nag ngeen xam ne itam bu ñu jeexale suñu programme itam ba coupé li nga xam ni moom moo di suñu ay matériel ci fréquence bi nga xam ne moo di 95.2 bi. Am na beneen rajo bu ngeen fay dégg boo xam ni xañ na programme bi nga xam ne moom lay jàllale bokkul ak li nga xam ne moo di programme jant bi ba tax faral ñaari mbokk yu bari buñ ko jàppee ci waxtu guddi wi daj ko dañuy jàpp ni rajo jant bi la. Ci kaw loolu nag ngi leen di xamal ni bu saa yu rajo bi tëjee beneen rajo bi nga xam ne yéen a ngi koy dégg ci fréquence jant bi muy jàllale yeneen programme yoo xam ni bokkul ak programme jant bi. Ngeen xam ni kon rajo boobu le du rajo Jant BFM. Ci kaw loolu nag ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax rek ngeen xamee ko noonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom di fanaanu jàmm. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bokk julit yi ma ngi len di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg di miswaata fay la ko joxé won nga dilo suko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop dé metti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari lolou yépp bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu delu swater ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex digënde ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city dakoy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yaq ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fever bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fever bo xamne nit ki man nako am fukki at ta do xamne mom amna fever bi mok hepatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fek na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jege yanto man nga commencer di jël poids man wala nga di mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolou moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñu tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan Dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme
1: Kenya FM
0: nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis insha Allah rabbi meuna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewas ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sanal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 wala ñu ñew rewas ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni grab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen grab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëluko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewas ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kist yoy yep dañ koy traité brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kist ovarien ak myome uterin yoy yep dañ koy savoir fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wërsété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am woolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebas ci Pakou Ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñëpp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tubarakallah ma sha Allah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab tier la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batuk asrar donul lu yomb ndax yalla mo ni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khayran kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko so kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq la zanna ahlul batil annahu al haqq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglel len ko suñu togué ni ah ku dem ci radio wala ko wax ci télé melni ñepp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ñoo yor lu wër dañu jël ñepp masalé leena tabu su ñepp yamon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu may ñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw may nañu ci jotam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañu ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al abdi ma dama al abdu fi auni akhi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu nala bu baax tay am mbekté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñing lay fay di nuyu mbolém auditeur ak auditrice fep fuñ mën ta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa aduna mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi yi nga xamanteni mom la fi magni daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jàng fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ toll ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neub du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa dam jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tegalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu da fay fajj da fay yok fever waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na kuñuy tudd dal fi ne da fay fajj yalla sédd na na bala mo fajj kenn da fa ñëkke ci bopam ba paré ndax mo gëna fever ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax da fay fajj nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeureuf mbok yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyati ma wayjur wone sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday digeen ñaangi nek ci nakasu dum nonu te wayjur yi am ci responsabilité parents bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leral yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreum ci yor ba nga leen yor ndax mënal sina la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé sacc duñu sacc budé tux duñu tux budé nan duñu nan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa beuri wajur yo xamanteni beuri na ci ño xamanteni daño dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot kenn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sa responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diine yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jar na yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epole su fekke ne safano wala tim lang cey am mo epole cey xale baram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam té itam ginaaw bu mu xamé fu muy tek tankam ba paramna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax magni bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxla dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox len ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci njaalo dana mucc ci tuk cigarette dana mucc ci nan sangal dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mokoy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la kon siat bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngoy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeni jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu non fek ma nga ca dang ko koy jox tim mu jëfëndiko ko ci katunu yalla lool dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla lool mom yaakarna ñi nga xamanteni xamnañ yi fi mag ñi bay won xamnañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Señ bu fekke da nga am njabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takuñu bawun ha nga bañ gor nop len fo ak ñom xeyna ñu wonay ci lor wala ñenn yi ha am ak ñom tu tank ba pare bañ ko nga bañ sax njabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogalul al khair ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen njabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor te yaakarna ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais lolu xana ñi tukki wara bayyi seen soxna ginnaw bañ ku leen teudde wala ku leen def yenn yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw lolu amna ñukoy sa fagu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ku and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyele ñu jëfëndiko ko parce que lolu ci sunna la bokk kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andé tek mom lolou ken xamunu mu tollu motax duñ ko liggéeyal kudut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko liggéeyal nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji baloko ak wala jëkkat ji am lu mu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de télé bi joggé croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99
0: señ bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jamm gis na fa xewal gis na fa tawfex wala gor go xamne wax deug yalla soxnam si kat dig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñoom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu am ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp man na leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daaj ba nga daaj ngeen daaj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg du ci yaq parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digënté yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci mëna yaq mo xam dédélé mo xam du wër ci wax ju sew pour yaqko lool mo ci wara jitu su fekké na lool jitu ci nak su way joggé fa lu ci bëgg def rek daf ko ci daf tay tam baba dédélé sax da leen du yomb waxuma la dédélé sax way wax ju sew jo xamanteni daf leen di takalé sax day yomb way li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg
0: té lool ku ñëw mën nañ ko bën nga ko ci dimbali
1: wa lool mom sik neeku ci képp ko xamné ñëw na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul minde fu mu leen mëna takalé ci katunu yalla lool mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamné ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu delsi ndax lolu amna lu ko mëna delosi
1: wa lolu yoonu wajj lañ koy wax wajj nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoyep dafa am secret bofam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke na dafa dem nga bëgg mu delusi ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn duko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat ab dir ndaw ci dañu ñibisi kep ku ko gool wu sax mëna ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lak légul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jekki jekki yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gagne ñu nan diw dafa am alal wala diw day liggey day am xaliss waye day yaq fekk na diw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaliss bu som bu 10 su paré togat xelam yeddu ko mais tewul bu yoraté defat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir dang koy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nit ki nit ki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li sikhar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am ni ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nit ki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé ba genn ci jafé jafé bop waye su fekke nit ki dala woné lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala ma juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tolwayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amu daraja nga jël secret bi nga ko wara liggéey ci chat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara deug waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secret jox ko ki nga xamanteni amu daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam nga yonentou bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amu daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko té
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal li sikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takaliko ak mom kep ko xamanteni nak aajom notafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi warfa jaar rek kon mbokk yi mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobuat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobuat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel course suma ko bëggee léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel len course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji bi ñi wax ne ko am kuddu dolak
0: ko am wëru way
1: ko am wëru way do neexa bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu daraja lañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toctal lo xamanteni da fay dindi ciat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wadi jëfëndiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggéey ak yow ku nek di def ñe nek ci kër ga su dé ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di uut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def mindani ku nek di def lool yëp ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cheikh bi wax nga lu yéme
1: lolu yeb bu fekkene dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bop ba légui ñay def ci mom su fekkene amul dara lo xamne moy dindi yu mujju yo non daf koy mujju andil yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekkene ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nekk day dem ci serigne nako dama bëgg ñu jël mo kan moko yor muniko kan mo yor dossier yi muniko diw ñu jël say tour ñi di khadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëp ñu bëgg ko seuf nit su fekké né nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnawam ko xamanteni légo lég dina tok bam yag mu def li saxar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis né ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu cruise lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu ta xew cruise mo gëna efficace bindi ñuy wax
0: señ bi dama daan dégg ci sa jotaay yiñ daan tok te du radio ngay faral di wax naan course dafa melni téléphone ko soxla bo composer numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko djot
1: ci lu wer
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré course ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa buruq
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul mo dara waye course ñun buñu joxé ni safara sax suñ joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci course ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci course lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg lélé jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lolou mom ñi ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu liggéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la liggéeyal won fan nga lan nga ci gis mënu ñu nangam la ci gis su amé luñ ci yok ñu yok ko ja waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su fekké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg moy yaakar gi mu am ba ñew ci yow baye ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm am jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu yoonu ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax
0: masha Allah côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fanwéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi maye waté danañ ko daganat ñu leral ko fo
2: mom serigne aboubakari nias nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joggé croisement ñaga jëm ñaxirat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99.
0: Cheikh bi kon borom ndombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wa ngon ta soxlu wul ci ñom keuy wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoo ñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leen door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow nakar bi nga am ci ñi naan mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppa yam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xam na ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fim koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yanfa malun wala banun ila ma ata Allah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek leggo leg nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garantie manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam inta nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug
1: la waye kep ko xamanteni jeflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gëm moy lañ lay jox ta man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na né nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñaka joxé alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyale lañ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ciëpp solo
2: ay numéro de téléphone am nekk 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99.
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéeyandok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom doko tim mukk mo lay tim tay xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la défal lo xamni yow fa nga nek sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga lañ nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqulé wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqulé jimi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolu nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni ken dootu la mëna du la mëna yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootul la tim mukk ci aduna lolu mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaji Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci sen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamul num tollu
0: ñaar ni ñu and di dox nga ñew jaar
1: ci sen digënté ken xamul nim tollu amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar bu mbolém galankor guñ am da fay wëlbeutiku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su féké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp lu mu ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wéñ rek bu ko jégé rek da koy capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la biir guma leen di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit tat diko yakale nit ak yenen xet yo xamne xeyna da nan ay rab ak yoy way lolou lenen la mais nit ko xamne dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamne liggey la ndax diñ ko ko meuna dindi liggey
1: wa gis nga dindu liggey mom dama wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu muy andak ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nan ci lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi su ko jefandiko te gisu ci resultat lepp lu ma joxone na ñoma delo ko
0: saba ayam
1: su ko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jefandiko ko te gisu ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu delo ko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab tiaxan kan la
0: mbokk yi jël leen numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamne mom lañu cërele won ci walu émission bi technicien bi mi ngi koy signaler
2: mom serigne aboubakary niass nak mo ngi nekk ci tableau kunu de tali bi joggé croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: koku moy cheikh aboubakar niass seigne bi nak damay ñew ci ñi nga xamne dañu doon ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium sefor walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak sample la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bayre bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni dafa liggey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko deg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne li liggey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni dafay wax ne duma ko liggey ludul politicien borom tour dal ko xamne dafay politique
0: wala ko daraja joju la laaj
1: wa parce que daraja joju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni dafay jaay marchand ambulant koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mu jandil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomb ay borom ndomb tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomb tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
0: seug bi dama nan dama dégg ci sa biiri wax ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set door ci yak ndawal lu neex wala togg gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxe ko nono faaw nit ki ding ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra do ko teub teub jox bayra ding ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy li ma wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo monté defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba paré parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindé ko ci jafé jafé bu nek lolou da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defalé lolou ba paré da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour génné ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su féké né nit dafa ñëw né la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ni gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lutu dafa and ak musluway dang ko yone ko ay le yewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la meuna defal bo xamanteni day and ak musluwaye ba nga xamanteni su nit ñi di tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi di tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni defa luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy lool mo koy andi lego leg sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla sédina ne du ca dara lu koy waral nak moy bayra bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggéey ak nit jekki jekki affaire yi dig sa loxo wala nga jekki jekki détourner ben entreprise xaaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar yay ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal famille bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal ji nangam nangam ciow li jog na ko dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nekk ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sox wa ima nga lek alalu jambour mu le dila top tamugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kenn duko léral ci rojo waye buñ la ko joxé néla défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñewé dañ lay xanal nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
0: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lol mais dafa bind message wa gaay may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi matna sekk sekk sekk sekk sekk señ bi waji néna mom new carton dako dal mais dem na fone garab yiñ koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ñoo utiliser sunguf ci yu mel nonu te gis nga alquran dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faradna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi ajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex légo lé nak dana gis ño xamné dañ yakam ci commencer ko top commencer jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki la fa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yaakaarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señu dama lan deg nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna di mu ko jéggel ndax wax yo xamni waxtaanu biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañoo dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alquran dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alquran gëna yeex ci ñun est ce jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñuy dem
1: wa xam nga loolu likoy gën di andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye do alquran ji mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaram mom serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sa yaram bi bam toy xep nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sa yaram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alquran ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay so fi bëggona dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tambaabe da nga yeex yegg kawlak lu ci nekk rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay jëk wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katunu yalla
0: señ bi waxtu yu mat na ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy labiré rek mbokk yi
1: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ñariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa aajo nan na faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye képp ko xamanteni yalla na faju aajo ci suñ loxo yalla buñu

0: am nañ itam mondre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fibre soap day jay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg amna fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 41 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 tassa nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fibre soap mo man ci walum électronique
1: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
2: jere ngeen def mbokk yi andak ñun ci radio jant bfm 95.2 ci diwanu touba ak liko war lekkelok ci ñare fm ci dakaru 88.6 mbokk yi ñi ngi tok ak soxna saybata aydara mom serigne abdullahi yaqin aydara kon soxna ci ginaaw bi ñu la nuyo siaré la ñu bëgg waxtaan ak yow rek ci li nga xamanteni modi walu jamm xam ngeen ni jamm ci la lepp xajj do ma dama bi fu mu nekk jamm ko fi bayyi fu mu amul jamm dana fa joge ngir fekk jamu famu nek kon da fay am solo lol jamono bu nek rek ñuy waxtaan di soññante ak di denkante ak di fatlikonté yoon mi nga xamné ci lañ wara mëna jaar ngir am jamu ju sax dak law bawan ba yegg fepp kon soxna si ñu doon sakku ci yow rek ay cadeau yi jëm ci walu jamu baatu jamu ci radio jant bfm ak kenyar fm soxna say batay dara bismillah
3: jere jeuf wa jant bi fm ak kenyar fm ci cadeau jamu gi ngeen di laaj ngeen no sa borom dolé dimbali say rek batin lay may jamu moy la ngay yene sa bop nga yene ko ñep lu bax li nga yene sa bop yene ko ñep soko defé rek di nga am jamm say rek batine lo yene sa bop lu bax lu yene sa bop yene ko ñep soko defé rek di nga am jamm aduna ak alakhirah lan leen gor gorlu ci jamm yalla te diko rafetal te diko selal te yene suñu bop lu bax yi diko yene bindé fi yep def lu bax wax lu bax yene lu bax moy li am jariñ kat jëf lu bax wax lu bax yene lu bax lepp nga ci jamm de dimulenté ngir yalla yeureumalenté ngir yalla teralenté ngir yalla sa baye daf lan wax ni fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama cëmb ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen bayé li yalla def ci yeen waaw loolu dan wax fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëmb ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen bayé li yalla def ci yeen di dimulenté ngir yalla di doxuk bok ngir yalla di leen siar gaay baxi te yalla tax di len siar gaay baxita yalla tax di siar bokk yi di dem ci ñom ñu ñew ci yow ngir yalla na ñepp yi wax alhamdulillahi rabbil alamin ku xeyti nang ko wax namu tuttu nang ko wax yett yoon baal ko namu tuttu nga wax ya salam yett yoon bu ko appé bax la sakem carton rek ya rabbil alamin ya salam ya rabbil alamin julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lol dal lay digal ñepp mom lay digal sam bop mom la lay digal soko defel jam rek ngay am aduna ak alakhirah
2: jerejeuf soxna saybata aydara mom serigne abdullahi yaqin aydara ñu di la sante bu baax di la gëreum kon mbokk yi nonu ngeen ko déggé rek mu di batub jam ci jant bfm ak cieñer fm soxna saybata aydara ñu andon ci ak mom mu yëkëti ay cadeau yu am solo lol ku nekk la nga yéné sa bop nga yéné ko sa morom ko gis nga jappé ko ni sa bop muy lo am solo lol bok ci li indi jam ju sax dak law bawan ba yegg fep yalla nañu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci barkep serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul jere ngeen def
1: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakar batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakar

turwadi ahmadu bamba akan mo ci khan sangu diwan turwadi jeo ahmadu bamba turwadi ahmadu bamba kan mo ci xam ka fay imam ne

0: sama wasena ma ngi ñaan ku jog jaay wargaman bi sant señ tuba yalla nga fekke dewel dug len taxaw te ko wargaman bi ñe ko sant señ tuba jar nako
1: ko yalla man lo fekkal fi señ khadim kebe dox ade borom tuba jar nako ko dox ade borom tuba yalla nga bari la ci barke cheikh ahmadou bamba

0: ana imam ñing ko ci bayyi xel mom tamit xamna ne ñaakul dafa boyal mom ci tole xamna ne imam de vini danaka mom da kéré sax fini wallah na bu demé ci tole danaka ndariñ la dafa bari non de dak kéru sédi rek ak señ tuwa kër musko gis
1: Bien kaput nagajat mama min asbatat huma bi khassat tarata ima kazulami

ay ci batay nuyu and ak mam fadilu ndjay di ci begal bu baakha baax sunu bay alhaji bob sunu yaay mer sek fa tabarakallah ak mbolam ku koy safo di ko bege soxna wa jaar ngom ñing ko ci sargal di ci ni serigne modou ngom mom serigne mbacke madina soxna mi ngom mom serigne mbacke madina ami borom ndjane mba jam ngam borom daru khudus xel daj serigne salih an di ñu ko deg lol serigne mustapha fall momit barkala ay borom gaaw bi xamna ni momit ken ngeen ñu ko deg bay ala bay ay bay daawda ning borom gaaw bi jabo gangale lacte bay daawda

0: ci nemeku soxna walu sen serigne mass diop mass mass yow degg na sa yobante yow dag ma bayyi waye xamna ni ci ci bop rek nga nek
1: bi qadar nar ibrahim barkada
0: nar ibrahim barabu yusufa Israël Yusuf l'Abi Yabat Nira Yutuha Aada Hachara Kaukaba wa Samsu wal Hamara Ra'yatum li Sajidi Khali Yabunaya La Taqsus sayitana inshaana adu mubin ngon na budale la yalla wan li nga gis bu ko wax gone yi bu ko wax xale bu ko waxtane fen ni ko xamal li nga xam rek yow ko yobu journal bu ko refi de presse

0: dutiki yasir ba far
1: ginnen te bi ba at ma jexe lawanen deb yo muru badaga abdul muttalib wajwanen wa yalla
0: ay cha mangi nonu jangi def dere ngeen jeffati ci deglu bi
1: lay bay ba deme
0: waxtu wa ngay jëm ca jeex
1: dukki yasir ba
0: ñu dal duggal serigne cheikh namba diko ci sargal ak mbollem ku koy safo diko bege tabarakallah l'ambassadeur ñing koy nuyu serigne tidiane fegg dañu ko deg lool patriote bi
1: nan hasbiyallah
2: wajib
1: bi xifa ko xal araye
0: ba mar ñuy adjan dey jeng

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki auditeur yi ak auditrice yi yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu wa ñu ngi leen di ndokkel wa ñu ngi leen di siara. Ci wéru tedd wi nu nek di rabiul awal di wéru gamo gi té nu nek ci fan yu mujji deugmal ko lol di ñaan borom bi tabarak wa taala nu fekke ko te lepp lu ñi ci ñaan borom bi nanguko bu ko nango mu wasare ko ci adina bi rawati na biir rew mi waye rawati na sun rew mi nu nek di Senegal noppul ci ñepp lu yalla man la yalla nako yalla def kon xam ngeen ne gaaw bu nek sa bu waxtu yi joté rek di ñaari waxtu lenn ci simili ñu jéggulu ko dañuy fassiyene ñew téw and ak yeen fi ba ñetti waxtu ak genn wal ci émission bi ñu wax wajal waye wajal ñi wajal xalé yi ngeen min ci lool ni du ko and ak sunu baye Ousmane Lo waye sa bu bis bi joté waxtu yu joté yalla dogal téwut dañi ñew jëm ko wootu xamna ne duñu ko man duñu ko mat waye nek ci ak yeen di ndam nawi rek ba ñetti waxtu ak genn wal di jot kon ñoo ngoy nuyu fama nek kon Alhaji Abdoulaye Ndiaye ci kaddu gi waye ci walu machine bi no nga dak Serigne Aliou Ndiaye diko jaajeufal bu baaxa baax ndax ci suba ba tay yeen gi ko doon deg ci khasside yi wala fali waye mbinda mag ñu baax ñi lepp ci yar ak ci teggin waye fassiyene andata nunit ba ñetti waxto genn wal waye talibé du wacc mon koy ñaanal ci barke cheikhul khadim limu mebet yalla yalla defal ko ci lu koy ñort lol ci barke cheikhul khadim barke serignam kon nun ak mom ak mbolem auditeur ak auditrice dañuy and nun ñep sukuté ram ci kanam sunu njit ci onu mourid wi le di serigne muntaha mbacke mom sunu mam serigne bashiru ñu nuyu ko siaré ko ñaanal ko gudd fan lol go andak wër ba nga xamné yéene ji nga xamné amna ko ci ligéeb l'islam bi ci waru Serigne Touba wi mu jital té bam tobé wala ñu tobil ko té budé tobil nañ ko koko tobil aji mëna tobil ji di rasulullah mu dal di bay bobo batay ba waxtu wa jot ñukoy wootu di bay ba waxtu wa jot ñukoy wootu di bay ba waxtu yu jot ba sun joni tay exi ci sunu njit joonu murid wi Serigne Muntaha Mbacke sunu mam Serigne Bashiru yalna yag wey di bay rek ko tabarakallah way lepp nandu ko ak mom ni sunu njit joon ni nak njitu kër gi Serigne Cheikh Mbakem Serigne Ali momit noko ndokel ci wéru gam wiinu tabbi ba ne ci fane yu mujjii ni makoy xon legi diko ñaanal momitam sama borom defal ko lo koy ñort lol ci barke yonnati bi sallallahu alaihi wasallam pop lepp lu mu mebet momitam ci liggey mamam bi sama borom defal ko ci lu koy ñort waye lepp nando ko ak mom nuyu directrice la même sauce nuyu coordinateur yépp ñu nek Louga ak Touba ak fi ñu nek yeen ñepp ñu ngi leen di nuyu way ñu ngi leen di ndokkel di nuyu bu baax mbolem ñi nga xamne dañuy bayyi xel daara ji tolbe ak liggey bi fu ñu mëna nek ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu tek nuyu bi ginaaw yo xoy Mam Cheikh Lo mu joxal nako sunu yaay di yaay radio bi soxna mère sek sank rek yene gi ko don deg ñong koy nuyu ñong koy bëgge ñong koy siaré siaré jawatam yépp ya rabbi waye di nuyu tam bay balla jeng di bay radio bi momit ñong koy nuyu ñong koy ndokkel ñong koy siaré di siaré rek Serigne Matar Fall set setal ci juma ji momit tam légui rek lañu jokk légui né même pas 2 minutes mu doon ndokkel ak siaré momit gribé ko téewon motax fan yeenu gëj ko dégg ma nga ci ndiarém waye né nak santra bu baaxa baaxa baax manako lol de bu neex yalla ci antenne bi la ko wax bu ko defé ñepp doli la ñaanal ndax yow sa liggéey wa ta taxaw manako ci loxay soxna mère sek la koy tek ak bay balla jeng ak auditeur ak auditrice yépp ñepp defal la ñaan nañ ko defal rek serigne assane sok ak nañ mako defale won ak nañ ko defal won bay balla ndax mag ñi nenañ ko ñepp tuf li nga toy kon serigne matar safara go andak dundu safara go andak dundu safara go andak dundu kon ñoket cipp rek ci deewen ci barke mam bay sar di nuy mbolam ñi xey ci daara ji mbañu fi gont yu ñor na ko lay ci loxey mam cheikh lolou lañ koy tek bu ko de mu tek ko ci loxey ñom diop fallu ibrahima gey abubakar diallo aissa sall dadi nuy bu bax seigne soha silla abubakar seigne moustapha sey ak mbollem ñi xey rek bañi gont soxna yek ñep ñu ngi leen di nuyu nuyu ñe nek touba seigne ablaye sambak seigne khadim soga khadim ndjay ak ñi nek fofu ñep rek ñi ngi leen di nuyu ñom goor ndjay bayiw ñu kenn di nuyu bokki ñamur yi bu jele nuyo bu yep ta ko ci xey seigne cheikh lo rek bu ko defé mo nuyu ñu seigne jega gey rts ci luga waye dem ba ngeen nuyu lu sunu baye yaat na sar way nuyu lu bay modou jeri silla ak sonu jara khulle bay mustapha mbaw bay amdi sall bay ousmane ndjay bay basirou gueye bay dam ndjay ak mohamedou cissé ci allemagne ak soyi bulo ci ndam cheikh magat diop ci dagaj ak bay diop ndokh mbar far xelli di nuyu bay mbay sek ci warak di nuyu bay ibrahima cissé ci touba ci daré kamil ak bay cheikh biye ñoom di nuyu lay job sen di nuyu bu baax ñom baye matar serigne soyou bayan ñi ngi leen di nuyu yeen ñep bayiw ñu kenn di nuyu bu baaxa baax mbollem ñi nga xam nak dañuy xerewlu Dakar Touba Louga bu ñuy lim day dess way yeen ñep ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di bégué ñoo ngi leen di siaré ñoo ngi leen di ñaanal té wax amin kenn ku ci nekk rek lamu mebit mune ci xelam ba tabbi ci xolam muy xéeti ngeeneel di teranga yo xamne kene xamu nu mu tollu nim ko tele ni la ko yalla mané nin ci lotté ni la ko yalla mané yalla nadil nu tibal nu duwel nu dab yi ba mu fess del ba kenn ku nek loxo di joram du man ci liñ ko defal dara ci barke cheikhul khadim te lo yalla man la yalla ko yalla def ci barke gamu gi barke sey di lu jot fep fo xamne rek waye nga am yene jëm fa di dundali guddigi budé fu mi dem la yalla fag ak jam té buy dem fekk fa jam tu yobaliko buy ñew ñu diol koy ndabam ba mu fess del bolem fukki reso yi ak ñent ak biti rew yeen ñepp rek ñi ngi di ñaanal ñi ngi leen di bégué waye ñoo ngi leen di siaré siaré auditeur yépp nak bayyi wuñu kenn dañuy lim ñen ñu yobale ñi ci dess geew kon ñoo ngi nuyu bu baax serigne assane ndjay ñom mam gor mbum ñom serigne matar ndjay jawati baye mustapha gi ñom baye fall ngom ñi ngi leen di nuyu yeen ñepp babacar sar ñom ñi ngi leen di nuyu ak ñepp ñi nga xamne rek dañuy contribuer nek ci tali bi tay am ay yene di yobbu nit ñi ci gamo yi ñu yore ka rapide yi ñu yore tataay ñu yore taxi yi ñu yore particulier yi ñu yore dem dikki ñu yore bus yi képp ko xamne dal da ngay wacc robinet courant ñi ngi lay ñaanal fa nga jog yenu jëm fa yalla da nga fa ak jamm yalla bu gën ci pisab yi seuf ludut xara nga ag fa ak jamm ak salam di téggé ku mom bi muna man ku mom bi ñu na man ba yépp jeex ci barke ali sallatu wassalam barke cheikhul khadim yalla ko yalla def gamu yu sédu gu yëna tax yu dakk gamu yu ñoma sa gamu lu yalla man la yalla nako yalla def nan ko wan sunu lompañ rek feddeli sunu bum ak jam ci mom borom bi tabaraka taala di julli ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam de ko ko suñu yoxo bu ko defé bu soba yalla li nu bëgg lepp yalla da na ko may ci barke bi yonante bi ndax lepp la atane ko ñu ngi nuyu bu baax mbolem birib yi ñi gamo turxi ak daru yek Touba yi di bir rew mi yep njabati Omar ya nak tal tal yek ñasak buñ leen di lim day dess mom dal fu diine yekati batam ñu jëkke alquran niko l'islam xame jang alquran julli ci yonante bi di waxtane yonante bi ngir ñepp roy ko ci ay jikom ak sunu mag ñu bax ñi nga xamne fim tek ay tankam wala fim ko tegon fi lañ ko tek ñu diko waxtane ñepp gën ko sop gëna dolle ngëm yal na kawé ñott ci ñepp di nuyu nak bu baax baye magget ba ci raxtab la feray ak baye serigne diop ñom ak ñom siakam bu bëgg serigne bassirou di baye fall ñom baye modou mamoun ñass cheikh sen ñom yeen ñepp ñu ngi leen di ndokkel ci gamu gi ibrahou djey ndjay nak gën la dégg lool ak serigne alsan ndjay taximan djom jamono ji da nek ci tole da nako def di nuyu bu baax kullu kuy mécanicien buñ ko tuddé nak sunu xalé daal def yara nak ci serigne allah jongu nak waaw ñu koy nuyu bu baax té diko ndokkel diko siara di siara ouri yépp rek mécanicien to ñépp kon xamna né dañuy tek fofu sunu barom ndax buñuy wañi du mat kon nak dañ ci dem ci yene rek wala nuyo bi nga xamne moy bi gëna mat di nuyo bi nu borom bi tabaraka wa taala boole di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bawul fenn bawul kenn bayul ñenn daj na fepp kon fa tabarakallah nu tek sunu baram fofu liggey bi de wey bu soobe yalla la ji barigi ci koloban ñing leen di ndokkel ay ñu mut sambu ci marché tilen di ñepp rek ñu leen di nuyu serigne lamine mbeng ci pikine momit ñong koy nuyu bu baax di nuyu bokk yépp rek di nuyu bay la ji mbay geey ak bay modou fall ñom ak wa commune ba yépp ñong leen di nuyu docteur serigne touba yi ñong koy nuyu di nuyu bay ndongolo bu baax ci parcel asini di nuyu wa ndindi yep njaay touba ci ndindi njaay touba ci keur seigne touba way njaay touba ci daru tansil di nuyu mbokk yep rek ñom serigne njaay ñom ñom pap jeng ñom ñom magat be ñom ñom pap saw ñom ak mbollem conducteur yi nek touba yeen ñep ñong leen di nuyu di nuyu seigne cheikh mbocc ñong koy nuyu way khadim diop ñong koy nuyu seigne sa abdoulat an monsieur mam balla ak baye samba tiam ci marché ngelaw way baye samba tiam ci marché ngelaw baye modou sille ci keur kabu ci daral ga baye njay khassid ak bokk yep nuyu wa law ñand yep ba ciaski ak liko wor gebu fall da baye touba fall ñom ñep ñong leen di nuyu nuyu wa diwan sila njaboti suñu parti yep rek ñi ngi leen di nuyu jël yoy yep tek ko ci yoxoy suñu baye samba cham bu ko de mu siaré ñu mbolem diwan njaboti serigne modou kara sila yep di siaré ku ñu alaaji cham nak li ci diwan yembal di sama wolere nak tammi yengo fi ci passu ciaray ñong koy nuyu ak mbolé wa passu ciaray yépp rek di nuyu bokku yépp sunu badjan senebu tal ñi ngi lay nuyu te di la siara bu baax kon dañuy tek fofu sunu loxo rek fa seené wé liggéey bi ci kanam tuti buñ ko yaatalé di len ci siboru kenn ku nek ñaanal moromam ci gamo gi gamu yi na tax lol ba kawé ndort ba gamu gunu ma sa gamu green gi dak ci barke rasulullah nako ñepp ñaan te dogu ci jagal quran nañ ci ne salatu ala nabi du doy wa yene ji rafet lol du doy kenn ku nek limu bëgg mu yene ko moromam ba moromam am ko sax gënal ko mom mi ku ko yene mu am ko bu ko dé borom bi day dadi matalé lolit ci gamu yi la bokk bu kenn am yene am neena sama morom ñak bu kenn am yene na mucc sama morom baña mucc bu boba gamu gi day dess te bo gisé ma wax lolou ci dembe ak dikki bi la ci duggal dana ko ci potoxal tay bu soobe yalla ndax danaka ñaari fa na fi dess wala bu bare bay ñett ñent juroom dem yi ak dikki yépp kon benen alrabu du fi xaj kon du ñak leena ñu indi ay baat ci code de la route indi ay soñente ak dolente bis bo ko laaj te yonent bi jarna lu ko upp sunu mag yi nga xamne dañu nako katiw rek te bole wuñ ko ak dara jar nañ lu ko upp bis la bo xamne nangam ci gamu ga ben nopp bu ko deg koku man na ko wat ndax xamna ma ci yeste bon sayon xaddu dam ko do ñoo ñu nuyu mbolem sa for ci yeen ñepp ñoo ngi leen di nuyu auto bu way mëna yor ñoo ngi lay nuyu te le siar di la ndokel di la kañ di la wax ne gor lul bo yaqku dara du yaqku ak daamar jo mëna yor ñu koy ñaanal ñepp te jekke nak suñu bop transporteur yi ñi ngi leen di ñaanal yeen ñepp señ malik diouf señ lamine yen ñep ñu ngi leen di siaré way leen ñaanal bu baax abdoulay lo ci tindo di bay maam diop señ bara ngeer ñom yen ñep ñu ngi leen di nuyu ko defé rek bu soobé yalla ñey ga mo jigit hardok ndogondok ñey dem lugak ñey dem poroxan ak ñey dem tayif ak baydak ñey dem kaolak ak ñe dem ñorok fu way di gamo ji dal ci lu gëna mat rek yalla na nga fa ak jamm waye gamo gu ñu nangu ak jamm ñibi ci nu dajjar safante ci jamm lu yalla man na yalla nako yalla def bu ko defé fa tabarakallahu andi ben ki point bo xamne rek ku bok ci radio bi dafa ma woxone wax mako ne baye ayib li dey bu mako manona soppi dana fexé ba tay di alarba ndax dama jaar ci yonu ties fi gis fi lu danser lo xamne xamna borom jotaay bi ex ci ne maître bu taxé du net ci bant jombu dana ko confirmer bu ne yegg nako mune borom be alaw kañ fofu usine bobu nek neena jëm ties néna dafa am ben dag bo xamné ci wétu tali bi néna même pas 1m50 wala bu bare ba bari néna 2 mètres tém gis bu amuti as amé rek sefor yu ci bare dañ ci pélu jaar ci ba côté bi bu ron ci pias ba ñu na bande daré distance bobu xam nga bo dé route nationale bi ñuy aw ci souf jëm ci es xam nga lolu tali bi rek dafa bëreetalu kon bu féké ndox mi dafa dag yoon wi bam def kab go xamné ay mètre la té yaatul lool camion sax bu ci duggé dess ci té mi taw moment bu dé ak ngelawli kon néna bayyi nan ko fatali ñëpp daara ji mom seen yaakar manako bu nexé yalla daana ko fatali képp kuy déglu ko era radio wala ko era sa portable wala lo yor rek tay deglu CNR FM wala leer gi FM wala jant bi FM no kenn ku nek jotali ko moromam safari ngeen bayyi ci xel surtout nak guddigi ndax kamba guddii mom bo amul ben signalisation dafa melni ku takki beutam rek muy daw lo jëm dalca da fay melni kuñ bamax kon ñu baye xel 50 ba ties wala bi rew mi yep rek ba côté yi dal barki deb dafa taw taw bu bari mo xamne rawañ ci na yon yu bari te daanel na garab yu bari kon nak bu soci ci gam gi rek lolu mom deug deug deug japp nañ ne tay dana bok ci wacc taw yi deug deug yalla ñu bay ci xel bu ko de bëgguñu deug kenn ne sehor ci garab ga nangam nangam bëgguñu ko deug kon nak ñu def ci li nga xane sahir rek te moy moytu gi bay ci xel ñepp kenn ku nek rek japp ne dal buma yaqé rek lepp yaqku waye mo defare bu baax kon lool doon ko ci doon ubbé du ñak inshallah ñu wélat ko maître na xam nga bu taxawé mom kan do nat ci band ñu xawma maître bi mom xumi nek day bayima rek may yorox lu di tañu xey ba yagal machine ko mëna xona xawma xoñet xawma ñu ko ñu ngi koy nuyu te diko siaré bu baaxa baax siaré njabotam gep wax deug yalla ma sha Allah diko ñaanam mooy yalla defal ko buddu fu nak wër motul yeneem ci njabotam yeen motul yeneem ci liggey bi ci barke cheikhul khadim teel nu sunu ko leer gi nak ci barke cheikhul khadim bu ko defé lool lañ doon duggé ci waxtaan wi ñu koy jox mu yeglu degg la li ma jottu tuddu bu ko de ñu def ci njangat setur xuy ci bi rew mi yépp rek nako mag ñi daan defé loolu rek lañuy wéel bu ko de rek lepp daal di bax té moy yene ji nga xamné mom la njitu kër gi am lu ne mi ngi koy def bi ak ñepp am jamm xalaat yi rafet na mi ngi ci def lu man duma ne lu mu mënut ndax kon lo de ndi yoxat mi ngi ci def lu mu man mi ngi ci def lu mu man mi ngi ci def lu mu man ñu koy ñaanal yalla gëna guddul fanam doli ku wërté doli xéewalam té bay wërsa gëm doy sëkk ba lim ci mebet ci ligé mama bi yalla defal ko ko kon nak ba Ousmane assalamu alaykum
1: wa alaykum
0: salam
1: tamane yefi dafay lam la wax lo yere assalamu alaykum wa alaykum salam wala fi wa alaykum salam lañuy wax
2: wala alaykum salam
1: wa alaykum salam lay wax de mom nga yere waye mais bo nga ki yaq wala fi kan nari ak toba bi jarul defar ma ngi lay nuyu bu baax bay ayib ma ngi togon fi di lay deglu mu rafet lol ndax bala ma nuyo sax dama lay sargal ñi nga xamni ñoy bokk yi nga xamni dañu and ak ñom bobo ba legi ci wajal nga di len deg ñu yëngu ci radio bi ninu ci yëngo ndax señ bi dafa ne dara ji tol bi liggey bi waye luko jitu mune la voix de la paix et de la solidarité mu nek lol ci organisation Khadimul Mustafa pour la solidarité islamique la solidarité islamique mu am solo lol nga am ay bok nak yo xamni ngi len don tuddu legui té ngay jappé né nun japp nañu ci liggéey bi ndéké dara ji tol bi ak liggéey bi moy ñoñu nga don tuddu sank mu sédd sama xol lol ma tok rek di lay déglu bëgguma won nga jéxal ci tuddu auditeur yi bëgguma won mukk mu jéx moy duggu ñukoy dag ak yu démé nonu ma bëgg di tok rek nga di leen tuddu tuddu lo leen ngir ñu dalay wo waye da nga leen di tuddu ngir téway bi nga xamni mom ngay téw liggéey bi li nga ci sobé sa loxo nonu lañ ci sobé seen loxo mu rafet lool ya nga doon wax légui bi ngay jéxal da nga ni yalla nañu yalla samal ko leer gi ay amin nañu ko yalla samal ko leer gi mu yaatu lool ci ñun ñepp ñu ngi nuyu suñu buntu ci yoon wi señ mamour señ mom señ fallu señ sam dikoy ñaanal mu wër waye mu yak fi lol ci suñu kanam nu fekke lepp nu and ko ak mom waye domam ju bax ji nga xamni mo waral lepp yalla aral nuko samal nuko te wëral ko wërul ko lol bisam bi gis nga ko lu bax lu ne mu su ci loxom gis nga ni ca Touba ca la joge magalu Serigne Touba gu maggi gis nga taxawayam nam ca defone waye magal gi nga xamni moy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar ni mi ci taxawé ma nga gaddu godariya mu yoron ak leppum jëme ci ko lugo bu démé lugo lu raw la mu defone Touba la fay def waye bu fi joggé yit bu fa joggé du noppulu ma nga jëm tokar wala mu jëm fenen sabi ko tan ba mu jëm fenen fo xamne fi kantar wala mu nga jëm jiwalo ma nga jëm fu nek choonom bi bayiw ko fenn dakaru nak ak sabi ko tan bo xent waxante wu xewuñu ko fenn fu nek mu tek ci loxom yalla nako yalla wëral te yokko katanam yalla nako yalla wëralal te yokkal ko katanam liggey bi nga xamne ño ci and ak mom mu sontu ci nam ko bëgge yalla nako yalla defal Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Aliou niko Serigne ki jang di waxe bay balla jang yalla na fi yagati wër way way yalla na fi yagati wër sak la ci yoon wi sak la ci lepp yalla nako yalla taxawal taxawul nuko taxawel nuko nanon ko yalla defal buñ fa joge nan nuyu nak bokk yi ñuy liggeyandol li nga ci wax rek doyna waye dama bëgg sante kenn itam ci nun Ablaye Samb dama ko dégg fan yi mu yëkëti kaddu cri du cœur muy wax lu am solo ci taxaway bo xamne bi wares na ko taxaw ci war may Touba ak war may rewmi mu jall waxale ñepp manam yor suñu kaddu yor kaddu kep ko xamni ki ya nga ci Senegal tay xol beut bu baax bëgg lu yok ci rewmi mu taxawé ko mu ngoy sant bu baax dikoy sargal dikoy wax ni ko kat nun de nun ni nun la waxal nun mom wajjal la waxal dafa melni kéro mam bandam ba don ko waron tek ci wajjal rek de nopi mu jeex mu nga xamni defnuko dañ koy defal non kon nak non la bay ay li nga wax ni la ñun ñep ñu ngi jëm lugo ci gamu ga ñeneen ñi jëm fenen ñi jëm Touba ñeneen ñi jëm Tiwaawon jëm Cheneba ñen ñangi jëm Kaolax fenn fu ne mënu ko tuddu kenn ku nekk ak fa ngay gamo ji nga wax ci dem bi ak dikk bi bay ay lama waxon ci magal ga lay wax ci gamu gi njitu rew mi desu ko meuna tuddu waye menes na tuddu état bi nga xamni état bi bepp la kenn ku ci nek ci la ngay yeungu so wal mu ngi ci dem bi ak dik bi ci rew mi ci bu xew xew amé xew xew jam ak xew xew safan ak xew xew bu meunti doon rew mi nak da melni ci walu dem bi ak dik bi mom dañu sétane way dama yakkar ni dañu sétane ndax dafa am ay yoon yo xamne yi rew mu nek dang koy tek te rew mi dañu wara renforcer yoon yi manam nit ñi jaar ci yoon impunité bi dafa bari ci rew mi manam lu neex way rek def lu neex way dawale trottoir bi itam ñu bokk ko ak dawal kat yi loolu it lu ñu wara wax la bay ay tay ci suba ci sama kër sama buntu kër dafa am ay ñuy jaay sama wa kër ak ñeneen wa kër yépp di jaay sama ci sama mbedd kër am ñaar ñuy tabax ke nga def jallu suuf bu reuy keneen ka def num tudati ay birik tassare ko bo num ko nexé ab saret difay jaar saret bu tit faswa tit xawa mam lu nek ñu yek ko man dama jaxlé señ bi ndegam tali yi legi jay kat yi ñoo ci ñoo ko gëna mom ak ñi tawax ñoo ko gëna mom ci dem bi ak dik bi saret yek auto yi wa rew mi le nek legi da nga foro fi wona jaar rew mbedd mi dafa xat da ngeen warone jaar yi fenen wax ko auto borom auto nga wax ko ko yow nga nek ci tali bi ba mu xat nga tok ci buntu kër gi nga def souf ci buntu kër gi nga jël lu nek ci buntu kër gi ngay jaay ci buntu kër gi def mbar ci buntu kër mbarum xar ak nangam ba tali bi xat mbedd mi xat nga ni borom auto bi mom bum jaar ci tali bi señ bi fan la auto yi jaar pono yi ci mbedd mi ku nek jël sa buntu kër def fo pono ku nek def sa buntu kër ay fleur ak ay birig ak ay nangam ak nangam xana rew mi xana amul borom
0: léñu laaj ko dé
1: way señ bi té nonu lañuy def ci dem bék dik bi talibi neexulé jaar defaruñ ko talibi bu guddé do gis talibi gis nga taré yi wéx yi ni def ci talibi lu am sol yow xam nga ci dara
0: bande dara yow
1: bande yi moy guddé def ko ci wét gi def ko ci dig bi bo la nexé sax nga nelaw da nga xam fu talibi yam talibi amuko amul bo jaré ci talibi di dem Louga ngay dem ndar bu guddé ya cheikh dong mo fi né talib guddi té amul bande yoyu
0: dara distance
1: amul njariñ té réew mi da melni dafa am dañuy défar tali rek té kèn du défar lolu route nationale amuko man japp na ni ku fi accident goudi ñi saytu talibi té défaruñ ko ci ñoko def ndax accident yi ëpp dañ koy wax waxunuko ñi ëpp ci accident yi lolo ko waral xam nga ni soy dem ci yoon wi bu fekke ne amna arab ci sa peggu ndey jor do wacc talibi señ bi da nga xam fu talibi yam buñ la tege far yi da nga xam fu talibi yam bu amé ci dig bi señ bi do ko genn do jall fenen fi wa lutax nun sul rew mi ñu tardé ko ba paré ba nopi di wax degg na ñu ngi renforcer yefi di défar ay mbir wayé ñom ñi yor rew mi dañu wara défar ay ki yu élémentaire yoyu ba nopi tableau yi tableau amul fenn amul tableau yi dañ dindi dañ koy sacc dañ ko farat ko comme amul sécurité amulo sécurité boko ne ki ñuy sacc tableau da nga koy dang koy nangu amul tableau buñ fi def ñu sacc ko buñ fi defé tableau ñu sacc ko yit nga defat fi benen doore ñew nak ci ñi dawal señ bi nun sénégalais yi nun dañu bëgg stoppi fo gis télévision yi gaay ñangi yor morceau yu xonk yi di wax ku nekk ngi jambat du man rek du chauffeur bi rek du ñi ci dugg ak ñepp ci na netti na la fi bama duggé auto fekk fuñu dem fuñu jaar poste buñu jaar ñu samp
0: li samp
1: ah samp de mom ngon bay ko non
0: samp de ko
1: ngepp xamnañ samp
0: koy deg xamnañ
1: ko na ministre bi di wax samp kon xamnañ samp ñom amna ministre bu fi jaaroon di wax samp xamnañ samp kon fuñu jaar ñu samp ñi nekk ci auto bi mer parce que samp bi ëppuna wax nañ deug samp bi ëppuna wayé ndax lool rek lañ fi dindi bay ayib nun dañ fa rombo ngar tier num tudati fe
0: bo maraché
1: lañ fi rombo auto yi nekk fa yomb lool ñu man fa dem demu ñu fa ñu dem dugg ci war gaynde nun kenn du ñun wa war gaynde bi itam mom amul licence rew ma ngi tek fi ay yoon mu jalgati yoon yop jëndub auto di woy wut bu yomb mom itam kenn du mom kon rew mi nun ñepp kenn du fi mom leg leg ñu bëgg ko jiñ sefeur ci rek man nanguma
0: non
1: dama nangul am nañ ci responsabilité bu mag nak waye nun ñepp la kenn ku ci nek la ngay def dañ ko wara ba leg nak ñu ñew ci ndey mbil gi ci ma tambalé won ndey mbil gi nak mom moy kilifa gi nga xamne mom lañ jël suñu xaaliss bëpp jox nañ ko ko xaaliss rew mi yëpp ni ko gardel fo ci duggal du problème djel nañ la jox kala xaaliss rew mi sax légui eppal nañ lolu dañ la wax ni la takku saret fu la neex jëlé fa xaaliss ci nun lolu lañ ko wax ngor gi lolu lañ leen wax lolu lañ wa rew mi biñ leen sanni les cartes dañ leen wax yeen ñi ñu sanni les cartes président ben lañ sanni les cartes dañ leen duñ la sanni les cartes rek def le président buñ la défé président dañ lay jël karang ak rew mi yépp lañ jël jox lako denku nu lako dañ lako jox xam nga mo na lay denk nañ ko day melni dañ lako non daño jël suñu karangé suñu bakkan lañ jël tek ci sa loxo lula neex def ci kula neex wo ko tej ko kula neex tijiko kunu tej bu la neexé tijiko ak tej ko fu la neex nu la neex defel lako lol lol lañ wax président bobu sañ sañ la am gis nga Bassirou Diomaye Diakhar Fay sama dom moko mak mu jël te sama dom moko dakk jang sa dom ko dakk jang upp koy lidiasa lol yep gisunu ko waye doy nañu nun doy nañu won nañu njub gunu ko doy gunu doye ndax du janga tax du kilifa tax du maga tax du nangam ak djub dong motax ñu jox ko yefi ak njub rek amul lenen lor rek ñu jox ko lepp bolé ko ak lin ko bolel way ngir yalla dama yam fof rek ndax ci émission bi yépp kon dana ci xaj wayé señ bi
0: jarna ko dé jarna mu
1: yam fof rek ndax liñ ko jox dafa bari xaliss bék karanga gék niko bu jëlal alkati kula neex dumal boy dem ñun ñeppay taxaw yow do nga yay jall yiñ ko wax dafa bari dañ ko sétul mom sétnu ko wayé lool señ bobu bép lañ ko jox bu amé gam wala magal setal waxal ak nit ñi noko waxé ni non lañ koy défé non lañuy magalé non lañuy gamujé loolu lañ leen wax looloy nguur liñ leen jox dafa bari kon liñu xaar ci ñom dafa wara bari leg leg nga dégg ko yo xani dañuy xaar leg dañuy non non lepp lañuy xaar nun ndax nun dañu dëkk ci réew mi né ñom ñi dëkk ci réew mi ñu jël suñu lepp jox leen suñu sañ sañ ak lepp ku la neex nga fi mu nekk wax ji may wax sax bu leen neexon fi mu nekk ñu yoni nit ñew jël sima amnañ sañ bi way yoyu sañ sañ té ñoon ay sénégalais la comme ñoon gënu ñu ndey gënu ñu bay nak dak no jang gën no wër gën no jup ñu jox len lolu tax nun ñuy ñu exigeant lolu tax nun ñu xousé laaj len lu ñu bëgg dañ len koy laaj par force ñu laaj len ko ndax non len ko jox ño bokk ndey bokk bay bokk dëkk bi di lek ngogn mi di xey suba di jaljibi jalan di xey suba dem and jangi ba bis ñu ni kay leen yeen ñi lan tan jox le dañ ko jox ni ko kula neex sax falal ba jëlal yembar mu melni Ousmane Lo bu ko neexon tay bu mu def ma ministre waaw tay barke Seigne Touba bu ko neexon tay ci sama wax ji mu ne alors deg na ni yow di nga doon wax ni xaram ñu set la ba xam nuy def ministre Ousmane Lo amna ci señ kenn du ci wax dara ci réew señ bi dañ ko jox dafa bari señ bi té yoyo nako parce que djubna wa comme jox nan lako nak té du na xaar ni bayil accident yi fi nek nañ fi jëlé corruption ba na xey suba té rek ni alors bëggutuma fe gis corruption ci moy sama xé mu am fi do fi am barke Seigne Touba volonté politique rek yi ñi wax yépp volonté politique rek la bëggutuma ko fe gis fi lay tambalé yow lay fal nga fal diw nga wax ma diw ma fal ko ma fal bëggutuma ko fe gis fi ma ngi len di xaar bu bëgguma ko dégg fi ak ñaari wër hé hé moy sama mbir difa am tek na ci sama manteau lañu waxone ki ba sumina sama manteau ben mandat bi rek la soxlawuma sax ben mandat fuk ñaari wèr yi rek la soxla bay bobu mu ko defé ba paré ñu waccé man suma fu nañ ma waccé may bu mu fi amati dootu fi am de corruption bi fi joggé accident yi joggé fi yu bon yépp ñi ñi wax yépp joggé fi xam nga nun xam na nu li xew talibi xam na li gañi daw ak li ñuy daw auto yi nga xamne auto yu bon yek mécanicien yi naxante ak yoy yep xam nañ ko wax nañ ci ba sonu li ci dess volonté politique la nañu rew mi takku defar yef yi jubanti ba mu jup ñu jubal fofu la yam
0: fofu lañ ci ndorte lool baat bobu la jéggi won nak
1: waaw
0: fofu lañ tarxé
1: jubal
0: jubanti lolou lañ ko waxé won
1: ha waaw lolou lañ waxone de jubal jubanti man dama wax jubanti ba mu jub nga jubal
0: ñu jubal
1: wa man lolou la wax
0: wané ba yoon wa nek reena ciow ñu ne yoon yi fum jëm ñu ne ma nga né nga xol ci dëkk ba
1: wa
0: ñu ne ma nga né bu kenn jaar ci ñallawi nak bu ci kenn jaarati commence par man
1: wa
0: amut jël auto jël sam capté ci xanam pour kura arrêté nga joxoñ ko kam mi ñu bay la
1: si
0: bul jël casse carte def sa poste kula arrêté ngeen ni chamo ñu ñëna avance
1: waaw waxal
0: waaw da am ko do ñu yëngu dañ koy ki wala day ki
1: hmm ñu jël ko
0: hein
1: waaw 88 le 628 06 18 bokk mi bismillah
2: assalamu alaykum
0: alaykum salam
2: ousmane lo
0: wuy ko
2: bay bala jeng mo lay wo bay bala jeng
1: bay bala
2: ousmane ya wax deug wéré wéré wéré
1: jeng
2: bay bay ousmane ya na nga guddu fon way
1: yalla na nga guddu fon
2: bay ousmane yalla na nga guddu fon wax nga deug wéré nañ mbolem li nga wax lepp deug la
1: ndeysan
2: yalla na la yalla fay wayule
1: yalla na nu yalla fay
2: ma ngi lay jaar la ñaanal fon guddu ande wéré
1: yalla na ko yalla defal
2: wallahi li nga wax buñ ko defon rew mi legi lepp neex
1: ah wa war na ne
2: buñ ko defon legi jamone beyi ci rew mi
1: wa
2: ma ngi cher auteur yep goor jige ma nga no bayuma ken
1: ndeysan
2: baye ma ngi ko cher lu bare bare baye man lu len ñaanal jam
1: ngo baye yalla
0: nu ko yalla
2: cher merci ak mari lu bare ak badian fafal touba jemul
1: ndeysan ndeysan
2: ak baye mour jeri ci lak baye at massar
1: hmm
2: ak mbolam ku tewul radio rek
1: ndeysan
2: ma ngi lay cher la ñaanal jam hmm serigne cheikh mbacke mom cheikh lu mbacke yalla na fi yagati wer ko yalla fekati wer jere jeufati
1: amen amen
0: amen amen jere jeufati
1: wallahi
0: matal na liggey bi jere jeuf jang yalla na nga fi yagati wer ci barkep serigne touba te mbollem ñi deglu nu nak ñep ñu ñaanal bu baax serigne cheikh mbacke serigne alimi ni ko waxe yeuf yi mom ay ci jug len dem toll fajar ñepp seeni bop na ci nelaw nga ñew ci permis ji la bant na ci tip ñu ne teur nga ne jog leen dem toll bu de ñi bañ mbay ñi melni man da yëkkat seen bop yi deglu bo doratut ñu teud nga dem se deg duggu defa ne baye nañ daga dem teud ñu teud ay ci leen nu def ko ay ci leen nu dem top leen ci sama ginaaw ay ci nañ leen dem liggey baangi ni ay ci bu dara laal suuf waye ni ñu ko bëgg doxale bu dé ni lay démé dara wax rek té lépp lo xamné jëf moy tax mu baax bo yaakaré né yow ay wax dara tax nga am ci la nga ci bëgg do ko am ba Seigne Touba ay lébu Touba bi ci ay nasaraan wax jojo ñëwoon na dénga
1: waaw
0: kon fokk ñu wara xamné li ñi baye bayal baaxut ngaare gogou ci yonu ties yi xawma yeug ko la yego ko wax nañ mako buñ baye nak bayatone tabbi ci nak ñi defat lo ñu taxaw di discours ak ne ak ni wala na lu muy jeri
1: dafa dag
0: han
1: dafa dag
0: dafa dag baylu nañ ci xel sefor sepp waye buñ waxe rek wax rek bakay lolu deug deug dañ ko wara wessu
1: aja 88 628 06 18 mbok ñu bismillah
0: sunu yaay la
3: ah sen yaay la mo
1: ndeysan ndeysan sek sek sek sek ne nga def
4: ñaye na gam jam
5: way non ko koy am kayte dilako yene
4: deugal kala yam ko yalla bolé ñun ñepp
5: ndaysan ay mbay ay ba mom
4: muhammad sallallahu alaihi wasallam borom bis bu tedd bi ni juk
0: amin way chek amin
4: yalla ñu ci yegg jam ba wess ko jam
5: amin amin
4: ñepp lo xamanteni ñaan nañ ko ci yalla nako yalla nangu
5: amin amin
4: ñu ci yene ci lu bax yalla nako yalla motali
5: amin
0: amin
4: yalla def ci yoon yoon yi nak jam
0: fay naaw
5: amin amin
0: waaw
4: ci katun yalla ak baxam
5: ndaysan
0: amin
4: ci dergent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yalla doli jam
5: amin amin
0: sek amin sek
4: yalla dang jox tek ko nak ci loxoy bay balde jeng ban sante yalla julli ci yonent bi
5: ndaysan
4: ñaanal sunu sang bu tedd bi serigne muntaha ndak yalla nako fi yalla yagal
5: amin
4: yok wer gi yok man gi ñu and ko mo bisiar ak ñaanal serigne cheikh mbacke serigne allew ndak yalla nako fi yalla yagal yok wer gi yok man gi ñu and ko mo
0: amin
4: yene ngi deg
5: ñoo ngi lay deg
0: bu baaxa baax
4: sama yaakaroon ni resobe resobe
0: ñoo ngi lay deg baax ma sha Allah
5: ay am solo rek ñu bañ ko yaq
4: yerna ay way wax ngeen
5: do la
4: te ken gënul len tabarkalla ba ba le jeng nak ñu ngi tek siar bi te loxo nga ta saade na jeng na ci ñepp jot
5: ndaysan
0: tek sa
4: di ñaan nak jam
5: amen
4: ndax jam mom ci le lepp fet
5: waaw waaw
0: ak wir
4: yalla mi borom jam
5: ah
4: ku mu jamal ngam jam
5: ndaysan ndaysan
4: ku mu borom yalla nang lu doli jam
0: amen
4: di jaay nabil mustafa
0: amen
4: barke ma serigne touba khadim al mustafa barke ma saray ma fallam barke sunu mami kilifa dine yeb
0: musti
4: and ak muccile tawfiix keureku al fep suñu aw fu njabot gi aw muy keur muy aw yalla na and ak limbal yalla dem dik
5: amen amen
4: dole ma ng baxam germande gam ma gunu ma sa gam rek yalla ci gi dak ak
0: yalla
5: amen amen amen amen
4: amen amen amen amen amen amen amen amen
0: amen amen
4: amen amen
5: amen amen amen amen amen amen
0: amen amen
5: kon de xam nga mu ngo
0: man na sekk waaw
5: mom day yal na fi yag rek te wer
0: amin
5: yal na fi yag te wer
0: amin
5: ku yobu ñaanal ko ko rek bu baaxa baax ndax mag mu baax nge waaw waaw mag mu baax la
0: billah
5: ndeysan ñu ubi antenne bi kon 88 le 628 06 18 ubi ko na waye geng ko ñooñu bay ay yow la fekkone ngay am lo don wax
0: waaw ci jaax legi rek ndax da do tollu fo xamne buñ ko mané woyé jaaxlé lolu lañ ko woyé moy jaaxlé ndax bu fekké ni bi deug rek kay tax moy xalu bi la yob ci pench ma ti ñu gëna bari kenn ku nek diko defé namu ko nexé ci sañ sañ jël li wara am tek né ñepp diko sétane nonu la bu yagge ñu yëm ak ñepp
5: wallahi
0: bu yagge dañuy yëm ak ñepp ah waaw bu dé bok ku niw doolé bo toy ñu duma bu toy ñu duma
5: sétal ma li
0: bo amé doolé lo def dagan na kon ku ñi roy ki ni wajeul bisam bi ginaaw suba de yurut joju jikko
5: wolof da neena bu ligge bu teud yeme ak liggey jambar du gawtu
0: dotu gawtu
5: dotu gawtu
0: dotu gawtu
5: te
0: te ki ni fatlikou gudem de ci wayjur ya mam bax ma sha Allah disko yarante wa ci jikko lañ ko takale garat bu dotu wad ba kérok ñu dajje jinnam yalla jikko ju rafet rek
5: do rafet rek
0: te fim ne ko ci gis ci ñi fi nek ñi fi bëgg nek ñiep tay fune auto yi nopuluñ carburant bi day melni walwal fo dem ci clinique seug lambu jiba ak lambu diwa lolou sama mbir waye ci lañuy def ci ngay and ci kay wax bo fu jugé né eh at ñu ñi doori gamo rek di wax rek wara ñu nat liñuy jëlé ci liñuy def ak liñ ci doon diggé luñ ci def
5: ah
0: ah da jot di
5: man de deet pour dugg fofu da ngay indi jafé jafé de
0: ci ci gamu yi la wax ci liñuy wax ci gamu yi liñuy neel yonentou
5: li nga wax ay deug motax ma bañ ma lay deugelal da ma lay deugelal ndax bo fi nga dugg ni neexna Sétététét.
0: Daara gi dée mom.
5: Seigne Modou Diassé.
0: Day wax té dundu. Waaw.
5: Modou Diassé sa xarit.
0: Waaw, ma ngi koy nuyu wax way.
5: Mu ngi lay nuyu néna fi nga ko tek. Fi la.
0: Ah,
5: fi nga ko tek ni néna fi la ci doxalin yi yoon yi nga xamni mom la yef yi wara fi yoon yi wara jaar, yi ñu wara jaar. Waaw. Néna yoon yi ñu wara jaar. Ci yang ci. Manam jaar ci wu yoon manam jubbanti ba mu jub nga jubal les bonnes pratiques lool la
0: jeexna
5: akay neena mu ngi and ak yow
0: gaay nak legui dutu baat yoy da fay bëgg sappi fi yaangi deg lu ñuy wax fi ne baat yoy
5: dañ ko doon slogan rek la wax wax rek la won amul won waxon nako ci tambali ba defena yow mi li nga ko wax bari na lol da amul yok manam amul bo degul wolof bun ko waxe non day jup ci yow waye ci jef ci du meuna sen mon amul substance amul ci yok ku amul ci motax du ci ne ndax wax deug yalla da ngay jubanti ba mu jup nga doora jubal jubanti jubal defena la won
0: lolou
5: ne japp lolou waye nit ñi dañu deugar bop ñom dañu deugar te dañu am seen wolofi bop yo xamni yi xawma fu dañu jangé won école ñew mëna bind seen bind mi ñuy bind ñu japp ni bind mi ñu teural ñom ñu jang ko ba mokal ko ñu man ko bind ñu japp ni deg nañ wolof te bind ma rek lan man ño seenu bind la ño ko créé ño ko man dikoy bind ñu japp ni nak luñu wax rek ñu bind ko ñu japp ni fofu la wolof yam te loolu du yu wolof lool nak bon leneen la sax bokul ak liñu wax fiñ doy wax biñ ci jëm bay e man ya nga doon wax legi ci li xew ci dëkk bi man li ma gëna bañ te gën ko bañ dëgg ci réew mi moy tak der buy def auto stop man li ma gëna bañ ci réew mi lu yaqku ci dawal mi dem bi ak dëkk bi loolu ci la bokk manam tak der bu taxaw ci tali bi manam bul la nit yabé té da nga bañ fay mu yeb la lu ko neex def ya nga don wax ku tek casquetteam ci kanam mo tane li manam ki nga xamni mo wara doxal rew mi mo wara doxal yoon yi ci yoon yi am personnalité la wara am bo démé ci rew tuwa bi lutax ñom bo wacce doto sol yere alkati wala yere gendarme wala yere nangam dañuy bañ yere ci bopam sappi nek ci leneen luddul lamu lan ko taxone ñu joxe ko parce que yow amo yere ye am ndax yere yi khalas mettre 1000 francs la yere yi mettre 1000 francs la ci yere yi ma sol da koy gën sax valeuré wayé limu lambo mo reuy boko xassé sol lenen nga da nga nek lenen da nga mujj nekoto yow da nga nek rew mi mepp nekatul yere tudatul yere lolou nak nga sol ko ba nopi taxaw ci talibi di talal sa loxo melni man ko amul pass téne fay la ba fayale la aller retour ba ngay pass fay na prime de transport fay le prime de logement fay le prime de ce jabar du do fay nan la rew mi ñu li amone lama doon wax li no amone yépp jox nan lako ngir nga yor sécurité bu nga yor sunu dignité nga yor sunu jom nga yor sunu ngor nga yor sunu ful nga yor sunu fayda nga yor lepp nga ñew taxawat ci tali bi taxaw yobbu wala ma way non dedet ni xex yalwan wi ci bint ci mbedd mi waro nono xexale lolou
0: li lañu
5: wara bokuna ci
0: li lañu wara jital
5: li yaq dem bi ak dik bi lolou tax doto len ñi dawal xamna samp bokuna ci waye bokuna ci li tax ñi dawal fula luñ len falé wuñ len yi ngay doon wax ni gis nga dem bek dik rew mi dan nin du alkati bi du

0: julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ay maqama ak daraji kawé da jeex amna no koy jëfëndiko sax ta selal ko yaronte bi dina la ñew ci ay gënt wala sax mu ñew ci yow luddul ay gënt kon lolu julli ci yaronte sallallahu alayhi wasallam mom moko mëna fayé kon lolu amna ay maqama ak daraji ay kawé kon lolu mom lañ koy lay tayé dé bu jaggé ba ci guddi gi itam jang ay motli war ko ay kamil bolo ko duris kat yi dañuy durus signal diou sek mom moko jité kamilé signal kuñ wax signal abdul khadir ndjay mom moko jité bu ko défé du té kuré ñett kuré li sampo di ko jang ginnam waxtan wi jéxé kuñ wax señ modou fall mom moy jang barsan bi kuñ wax kuñ dal wax señ khadim sil mom moko ran jang ginnam bimu tukké nak dem ci rub ci la dadi si modou fall diko awu diko nessa jambaré ko xamné
1: modou fall
0: wa si modou fall
1: moko ci wutu
0: nessa kodol biñu wax daaira di daaira soppi serigne sallou ñu jang gi jëssu bi muqaddimat bi dafa am kenn ku koy rajas muhib bi sang yu baxé ay kilifa kessé ñoo ñokay wër diko jang
1: ñokay def muhib bi
0: nessa nga xamné non lañ koy téréle diko défé non daaira bi nak biñ koy sos serigne abdourahmane dafa waxon né waxul kepp ko xamne bokku na ci daayira bi bo amutul bo la jeukerte won dang ko yam bo la liggey te won dang ko yam te aaji jo ami day fañ
1: la ilaha illallah
0: lolou cheikh abdourahmane moko waxon te lolou gis
1: na ngeel ben
0: nga te lolou gis nañ
1: ko garantie bobu la ci def
0: amul ko xamne mas na bokku ci daayira bi te sayu
1: hein
0: ak no wala mel rek na yalla bal amna ko xamne sax newu ci xelam xalam ñewut bu baax ta sayuwon la
1: ilaha illallah
0: ta sayuwon la
1: hein
0: amna ko xamne itam tawarkal la melna man ci ñaaway
1: tam
0: ci gatt da jappal na nga lan togn sax na ko do ma sambal
1: ko dama
0: tam nako ma ngi te negu sey mbay mi waxe
1: la ilaha illallah
0: ci amna ño xamne bokkon nañ ci ñing ci rewma amna ño xamne amna ñi soxna lool ni ma bëgg wa jublu wax fofu rek te bëgg ko jàngale way sëriñ bi lim ci waxon lepp
1: gis nañ ko seen borom nga ci sutral
0: wa gis nañ ko ci wërëwë
1: deug la
0: tay itam
1: na fu ko tek
0: amul lu gëna kawé liggéey yoonte
1: bi ah deug la waaw deug
0: tay it
1: deug
0: man dama wax na daayira bu ne amna daayira bu nek man na ko wuyo waye japp na ne bu señ tuba doon wacc ci daayira yi daayira yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom fim tollon ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ku bëgg dakk señ tuba dang koy dakk ci yoonte
1: bi wa deug la deug la
0: xassida bi ak ñumam kon japp nañ bu wër na daayira bi kat daayira bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo xam dañ ci dakk ngeeruma seydou ba dañ ci dakk liggéey ci seydou ba ta amuñu lu gëna kawé seydou ba waye seydou ba amuñu lu gëna kawé yaronte bi sallallahu alayhi
1: wasallam
0: ta mayam yépp ci do kamé bañ nako bané mahabbatiyan bin mukhtar sayyidina hubbil makhani wal ahli wal warada bëgg na bëgg di yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko xamné moma gëna sama wajur momu gëna sama nday momu gëna sama baye momu gëna sama doom
1: la ilaha illallah
0: kon tayit mom da bëgg yëne sallallahu alayhi wasallam ba wax tax na né bo leg yom al khiyamé bañ dugg aljana damay way diko liggéey
1: damay way diko liggéey
0: amul kenn ku ma sa wax loola
1: dede waaw ak fofu dañ ya moy terminus ba mom ba fa xasse dugg rek mom
0: la
1: aljé da ngay
0: way nak mom néna mom bu diggé
1: bëgg fa nof lay
0: waaw bu aggé yom al khiyam sa ba dugg aljana day war diggé
1: yeen mo way señ touba bi nak la ilaha illallah ma
0: ra yaron tabi sallallahu alayhi wasallam yom al khiyam señ touba day am lay wu reuy ndax bu tabe bu yaron tabi yépp day atté bu yaron tabi yépp day rambu ta tabi'ani di rambu wali di rambu ba yak ci señ touba señ tabi daan len taxaw len nak jël lay señ touba nak lu ko señ touba ma sona wax rek
1: mu delo ko
0: dana ko
1: def aw
0: manap na ñuy wo ñay señ touba ñi ram bañ nan wa ki mo an señ nit bañ nan ki mo an señ
1: yakante gis nit li
0: ba yakante gis nit ci ta lola ko ko daan jaamu yalla waxuma la ko daan jaamu yalla te lu ko sel way ko daan liggey señ touba do mu te señ touba liggey nangul liggey ba deram
1: de
0: kon wa alaykum salam
1: la ilaha illallah ah señ xarit ya rab bay nga wel keur yott
2: mak
1: mbokki mu ngok seen mission nité ba nga and ak señ khadim ñang ak señ cheikh bara ñang ñi waxtane guddig mawlidin nabi sallallahu alayhi wasallam.

0: biñ dëgmal talaata dañ koy amalé fofé ci gëdë ci Keseb Drahmane Niang bu ci kanamé tout rek bi né ba ci kanam waxon na len ko dañ mënu bi téléphone bi ci 88 628 1337 88 628 1337 su ko défé ñi nga xamné ñoo bëgg am yéene dugg jëta bi ñu wacc wut crédit ba nga xamné buñ ké rek ubé rek ñu daal di mëna tabbi ci biir ay machallah dégg ngeen ko Seigne Khadim fofu mu daalé la moy lu yéme lo xamné muy lool lepp ci passif ak dogok Seigne Drahmane la nek bëgg Seigne Touba bëgg yonenti bam lay dimbali Seigne Thiele ci lay japp mom di bëgg ci Seigne Touba ngir jëm bëgg yonenti bi ngir jëm Seigne Touba motax mu tay taxawal daaira bo wax rek ci daaira bi yonenti bi mom wax deug yalla loolu mom passif deugandal la mom ba daaira bobu di dox bo baag neugere mu yag ba leg mi ngi dox di taxawal guddi gi fofé kon xuma dara waye ngeeneli say yi nga xamne mo ci am rek lool mom yakara bu moytul daaira bi dana mujju xumbu lool ndax wax deug yalla nak xuma la bëgg gi yonenti bëgg Seigne Touba zahir batin ba waye say rek comme say bi ci am rek nga xamé wa nga xamné
1: dama wax sax né Cheikh Abdourahmane mom faaw da wara liggéey yonenté bi
0: mo way
1: déggé Seigne Touba ndax mom ci guddig yonenté bi sallallahu alayhi wasallam wacc dëgër bi yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ñew ci lañu mo Cheikh Abdourahmane né
0: Allah da to
1: faaw mo liggéey yonenté bi sallallahu alayhi wasallam Seigne Touba
0: ah koku kay dañ ko ci dañ ko tan mom ah ci tané fi la bok
1: tané fi la bok
0: ci tané fi la bok Seigne Touba ay hop ma sha Allah
1: mom faaw rek da wa mom faaw rek mom force na ci bop
0: ah waaw
1: mom sax bu koy def ko tay ndax mom sankara mi naam bu suba da nga dem jeli gelim ga ah at ma jot
2: waaw
1: sankara bi may ñew rek dama ko wax bu suba da nga dem jeli gelim ga ta lolu at ma jot non la koy defé
0: ma sha Allah
1: ak yeneen taraka yu bari yo xamne lam cey def daayira du ko ci dab donte daayira be da nang ko jebbal da na indi yu bari waye lam cey def daayira du ko ci dab
0: waaw du ci xaar kenn
1: du ci xaar kenn mbiram yi mi liggéey Seigne Touba yépp itam
0: non la ci démé ndéssan aw yoon la ma sha Allah jërëjëf Seigne Khadim kat mu ko Seigne Drahmane yalla ko yalla gëna dëgeural bu baax guddal fanam ma sha Allah séré ak taxway bi rafet na ñi ko xam ñëpp te mëna ñoo séré loolu ci pass ci sëriñ bi ma sha Allah kon mu ko ko xamna ñi mbokki talib bi wajjal ko rek ndax ndariñi kessé la ñu ko wajjal bu baax baax ci bis bobu wajj ko ci gatanduko ci salatu ala nabi way ci alquran ci khasside yi ay bu jotté nak fa mëna téwit wax dëgg yalla téw ndax bis bobu mat na ko lol kon jërëjëf Seigne Khadim xamna ma ñëwa rek ma jox kaddu ak Seigne Cheikh Bara la fi juroom mi bala ma bi téléphone rek Seigne Khadim doon ko junjul légui ci digënté ndariñ yi nga xamné ndax julli jënté ma ndariñ neen la mom ay lenn ci yi nga xamné moy ndariñ julli jënté bi lan mom ñu bax ci bala ñoo bi téléphone su ko défé jël suwaat wa kay bismillah
2: jërëjëf Seigne Amadou jërëjëf Seigne Khadim daral gi amna solo lool wax yalla sank nak ba ngay tandé sa kaddu da nga wax lo xamné da japp sama xol fi ni moy Seigne Touba bu ëllëgë wal xiyam mu tabbi aljana sa day continuer liggéey
0: waaw loolu dafa yéme
2: loolu Seigne fa la ak bëgg yam
0: dafa yéme dafa yéme
2: ak bëgg fa la yam
0: loolu dafa yéme
2: waye Seigne Touba mu bëgg la xamal ne fi ni yamut ton ci liggéey yonent bi waye ay andonom sa day don liggéey ay andonom moy sahaba yi
0: sahaba yi
2: ku ci nekk ci ñom liggéeyal na da ba am gërëm ba am seen gërëm waaw jëkke yu ci khulafa wa arba'a Abu Bakrin Omar Osman Ali ba ci seni ña top ci ñom ba ci tabiina yépp nak ba ci borom jamono yi ba ci borom jamono yi
0: ba ci borom jamono
2: yi ba ci ashab sahibu borom ashabu sahib borom giri ba ci borom giri ko ci bané malik hanifa hanbal malik hanbal Abu Hanifa Safiyan ku ci nek ci ñom Seigne Touba da la liggeyal ba am sa ngeerum waye yemu ci lañ doon jangale ci l'islam mutalifat
0: ci
2: nga xamne ba ci Cheikh Abdou Khadir Jeylani ñom ñepp ku ci nek la nga xamanteni Yalla badil na la muy sepp cieur fekk na la ci liggeyal suñu borom ba Yalla dello ko cieur bobu nga xamanteni nim ko joxe won wali wowe nan la ko joxate lolu nak firnde ji ci gëna gatt rek moy seen werdu yi wa werdu sasali Cheikh Abdou Khadir Jeylani werdu tiyani Cheikh Ahmed Tidiane ma ngi nuyu gars yi nekk Maroc sax ñi ngi xamal ni ñi ngi teewlu waxtaan yi
0: macha
2: Allah waaw waye manam bama démé ci barabu Cheikh Ahmed Tidiane ni sa face manam bama fa duggé rek man dama yegg Seydou Ba billahi alazim allazi la ilaha illa hu yalla xamna ko manam bu yemon ci man sax mu neex waye ñi ma andalon dañ ni manam kenn ku ci nekk da nga wax ñeuk may wax sax da nga wax ne man de bama toggé ci barab bi day melni dama togg ci barab Seydou Touba dama fa jangi ci khassida mo duggum barab Seydou Touba non la koy jangé ñima andulon la billahi yalla xamna ko nga xamne kon ñom ñep ku ci nekk
0: ben yeg yeg bi
2: day melni manam la nga la suñ borom joxone day melni ko yessala ci Seydou Touba
0: deug la
2: ta lolou wër la
0: deug la
2: ndax Seydou Touba bañ koy joxat wër du tiyani neena mom ci bopam moko yaxal
0: ci
2: mbindam neena Cheikh Ahmed Tidiane ci bopam yonent bi da ko joxat werdu wi ci yes ginaaw bam ko jele ci sayyidina Jibril ci yes Jibril jele ko ci boromam ci yes ñu ñew denkat ko Seydou Touba mom ci bopam ñew denkat ko Seydou Touba ci ndigalu boromam Cheikh Al Khair Tidiane Tidiane
0: lu leer la
2: Cheikh Ahmed Tidiane ne ko nak denk na le werdu wi denk la denkale la samay talibé nga xamne da ko denk tariikha bi
0: waaw yamu ci werdu wi
2: kesse yamu ci werdu wi kesse
0: da ko denk
2: mo taxone Seydou Touba sañe joxe werdu yep
0: da deug la
2: ndax ku ma sañe ñew ci mom diko diko ñaan werdu da nan la fekke da nga jappu werdu da nan la ndax man nga ko boole werdu yu yes wi nga xamne suñu borom momako jox muy werdu makhous bude man nga ko boole da nan la nurun ala nurin la leer ci kaw leer la bude man nga ko boole nak jappal ci wi nga yoron da nga japp ne man ma la ko jox ta ki la ko jox moy Cheikh Ahmed Tidiane Serif nga xamne sister la bu gatt la
0: bu gatt waaw
2: ta lolou la ko waral moy donni gim len don ak liguel gim len liguel ba yalla defal ko ci cieur bobu ndax neena werdu no werdu tidiane ya juro ñet yat Seydou Touba werdu say sel yi nga xamne mom la mamoran sel yoron bayam juro ñet yat waaw yalla rafatal ko werdu yoyep joxat ko ci yes ba nak boole ko joxat ko werdu wo xamne da melne alcorane limi man ci tere yi jitone am alcorane temere tere ak fuk ak ñet jitunako waye gis nga alcorane da ñew folli yef
0: folli len
2: gëna kaw yep eum lu xamanteni ñom eumuñ ko won
0: deug la
2: eum len seen jariñ ba nopi eum lu xamni ñom eumuñ ko nga xamne non la werdu Seydou Touba bi mel ci werdu yi nga xamanteni moy werdu tidiane ya ak sasirie lolu yep limi tektale rek moy ni Seydou Touba donné yoronte bi ak nim ko gëreume ak nim ko don liggéeyalé lolu dong lay tektale
0: kessé
2: kon salatu ala nabi ci la jaar nak ba am lolu yep mom ngi laaj légui suñu borom da wax ci alcorane ya ayyuhal ladzina amanu inna allaha la jikko wax sax inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman man yalla suñu borom de mo wax man yalla ak samay malaika dañuy julli ci yonentum yalla muhammad ci yonentum dal di digal na mbolim yi nga xamne gem nañ yalla ñi julli ci yonentum sallallahu alayhi wasallam te di salmal ci mom kon lool ligalu suñu borom la julli ci yonentum bi motax seigne touba bami xam le njariñ la ci masalikul jinan dafa wone japp ci julli ci yonentum bi moy salatu ala nabi dayna seuk sariñu tarbiya dayna seuk sariñu tarikhiya moy serigne ñaari serigne yoy nga xamni ñoy lay yeggal ci yalla
0: tarbiya
2: lolu japp ci salatu ala nabi rek moko man dudul lolu fi ne bo jappon tour yalla diko werdu man nga yaqule waye salatu ala nabi boko jappé man nga yegg ci yalla to do yaqule ndax day melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moy salaksaru di and ak yow di la tarbiya ba nga yegg
0: wa goor machallah
2: mo taxone serigne touba wax ci khassidam ne tuwazzilu aqlami ila allah habidan bila khalwatin wallahu abqa kama ahna samay khassida da fay yeggal nit ci yalla ci lu dun muy dug khalwatu ta khassida yi moy salatu ala nabi waxna ci bamuy xamle njariñu salatu ala nabi da fa xone salatu ala nabi ko japp yaron tibi sallallahu alaihi wasallam bopam mo lay ram waye yaron tibi sallallahu alaihi wasallam bopam moy fetu wa sa mbir salatu ala nabi ko ci japp su mborom da lay jegal sa boole mbakar yep salatu ala nabi ku ci japp da nga dem ba gis yonent bi jehran la wax waxu gënd de waaw lolou seigne touba ko wax ci masalikul jinan kon salatu ala nabi mom ku bëgg njariñu aduna ak alakhirah neena jappal ci salatu ala nabi ndax lepp lu boole njariñu aduna ak alakhirah xana xamni tag gi mu dan tag yonent bi motax yalla may ko aduna waye seigne touba alakhirah ko taxone ju
0: soxlo ci dara
2: dedet mom aduna soxlo ci won dara waye tag gi mu don tag yonent bi motax yalla mayal ko aduna bam koy may alakhirah da tek yar yeb ne ko nak bi mo la taxone ju waye bi nak boko nangou te jël nga baye fi yar yeb ndax faaw nga jël yar yeb motax ñi bëgg aduna ñepp dañu jublu seigne touba tiaxan kat yeb seigne touba lañu bubbu luko waral aduna jim ñor faaw ñu ñew sak ko ci mom malakatin malakani dunya wa ukhra samadu moko bind ñen yalla mom nono ma aduna ak alakhirah kon japp ci yonent bi moy japp ci yalla yalla mo ne won atihu allah wa atihu rasul top len ma ngeen top yonent bi ulul amri minkum man nga ne moy seigne touba rek ndax mo mujju ci mu jaddi fi ne xamatuñ ben yonent mu jaddi moju mujju mo mujje yeesal diine yonent bi sallallahu alaihi wasallam taneena sax waxna ci genn khasida ne lil mustafa nawaituma yujaddidu sunnatuhul kharra wa inni ahmadu way wessna fof waxna ci mujjantelu alyumnu ne surriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan nabiyul mustafa tajtahidu neena satam ay satam sax dañuy nek ño xamne dañuy yessal sari sari habiyonante bi sallallahu alayhi wasallam
0: jabar dafa bëgg nga yow fof nga tol non
2: ngay tarkal
0: tay gi nak de mom amna problème deugentan mom
2: tarkal
0: hein
2: ah
0: tarkal
2: tarkal
0: su ko defé dama bëgg sax auditeur na xamna ni fi nga tol ni mom bëgg na ñoo tabbi ci biir jotaay bi
2: wa tarkal bismillah
0: su ko defé c'est blay man nga ñoo ubbi rek téléphone bi su ko defé ñu bayyi auditeur ñu mëna tarkal tuté ñu mëna wël jotaay bi nak su ko defé ko bëgg ñoo rek acca 88 628 13 37 la 88 628 13 37 jotaay bi nga xamne ma nga and ak serigne khadim ñang akay amna mbokk mu yeglu mbokk bi salam alaykum
3: wa alaykum salam ahmadou
0: ah serigne balla
3: ma ngi lay ziar la ñaanal jam
0: akay jeng jerejeuf
3: koku daawru sant jam baye ñang ñang sant jam
0: waaw waaw ñaar ñangi ni wallahi wallahi wallahi
3: ma ko ziar lu bare bi ñaan fu ñu doon
0: def ah amin kay ndeesan
3: ñaan o ter yeb goor yi ma la ndaw
0: wallahi gore
3: ya sax ko seen mbacke mo de man ko ziar lu bare bare
0: seigne
3: mor ñaan
0: seigne mor ñaan
3: allah cheikh mbacke ballo ak cepp ko taw ma ziar lu ñaan jam seigne mor jeri ci la jaar na kan ngeen kan ñu ziar lu ñaan jam
0: wallahi gore
3: mer cheikh maris man ko ziar lu bare bare ga den fa fal tu baye ñu ak boyam ko taw gore bay bay lo ko man ko ziar lu bare ndessa yepp dal goru jigen ma nda boy ma ken
0: ndessa ndessa
3: amin
0: jerejef jerejef jerejef serigne balla jeng ci cornichou dara ñu koy ziaré bu baax diko sante bu baax baax ci taxaway bi ma sha Allah mu taxaway bi rafet na lol tuar kala 88 628 13 37 salam alaykum ak ko baax koku soxna awage ah way soxna awage ñu lay ziaré bismillah waaw nuru darina
4: waaw
0: ndessa
4: amin
0: amin
4: amin
0: amin kare Amin. bëgg nañ bu baax ci taxaway bi yow yalla suñu borom dëgëral la bu baax a baax man seigne touba noonu rek la waa góor góor rek jërëjëf kon mbokk yi ku bëgg a ñëw ba tey rek acca 88 la 628 13 37 88 628 13 37 su ko defee ñu bokk si ci jataay bi nga xam ne ci leen xanaan di waajal bis bu tedd boobu bi foofee ca kësa Ibdourahmane Niang maa ngi ànd ak sëriñ Khady Waaye sëriñ Cheikh Bara ci émission nit nite mu am solo lool macha allah ñu di kàddu yu am solo su ko defee damay joxe kon sëriñ Cheikh Bara foofu ma yemoon ci jukkay rek mu daal su ko defee ñu xaar auditeur boo xam ne bëgg naa ñëw rek acca saa bu ñëwee rek daal nañ ko mën a jël ci 88 628 13 37 bisimilah sëriñ Cheikh Bara
2: tabarkala jërëjëf di siyaare soxna oogé yi mi nga xam ne moom moo jënd léegi si jokkookaay bi bu ko defee jukki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax fi ne yonent bi buñ koy waxtaanee itam war nañoo waxtaanee ay jukkoom ndax ñu mën a rayu si moom la ci jiitu mooy yërmande yonent bi ko amoon yërmande la sallallahu alayhi wa sallam ab yéefar jekku na ko tiim ko yor jaasi ne ko ku dox sama digganteeg ray la mu ne ko xanaa yàlla mu tiit boo ci jaas yi yonent bi fab jas gi tiim ko ni mu ko tiimi woon ne ko ku dox sama digganteeg ray la mu ne ko kenn bu la neexee daal nga dagg sama bopp bi léegi mu ne ko jégal naa la ci la yeefar bi tub
0: ak rafeti jukko dégg la
2: wallahi am na bisit dañ koy nettali lu bari te loolu bokk ci li ñu war a royo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab dëkkandoom boo xam ni ni mu ko daan dinkaan ne ci xadisam rek man kaani yuminu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaaruhu yonent bi ne ku gëm yàlla gëm yonent gëm bis pij da ngay teral sa dëkkandoo nee na Jibril alayhi salaam ñëw na di ko dénk dëkkandoo di ko dénk dëkkandoo ba mu jàpp ne dëkkandoo moom xanaa war naa doon te loolu si borom moo ko digal
0: si Chabar bal ma jël auditeur bi salaamaaleykum.
5: Maaleykum salaam.
0: Ku baax ki.
5: Baye Samba Kër Niang.
0: Baye Samba.
5: Kër Niang.
0: Kër Niang waaw sëñ Baye Samba bisimilah.
5: Maa ngi ñaan ñu nekk sëñ Touba bi yàlla na yàlla dimbali
0: ci loolu. Allah amiin.
5: Yàlla na sëñ taxaw yàlla dimbali ci
0: loolu. Amiin Baye Samba.
5: Maa ngi kontaan ci yéen ñaan ci bàq boobu Touba nga yi. Yàlla na sëñ taxaw yàlla dimbali ci loolu.
0: Amiin Baye Samba.
5: Yokk bi yëpp.
0: ndeysaan.
5: dama ko seetlu guy seen bàq.
0: wallaay gore.
5: dama ko seetlu guy bàq.
0: ndeysaan ca. ah waaye sëñ Baye Samba yow daal ma ngi yem ndeysaan loolu leeroon na ma moom macha allah sëñ Baye Samba ci Kër Niang jërëjëf sëñ Baye Samba yow suñu xool seet na guy wax dëgg yàlla. ci murit sëñ Touba yi bëgg sëñ Touba bëgg lu baax. waaw moom ndeysaan duñ ci ànd ak sago. jërëjëf sëñ Baye Samba ñu ngi nuyu waa Kër Niang yëpp. 88 la 628 13 37 sëñ Chabara. bisimilah.
2: waaw
0: kon nga yont bi. waaw yont bi ne kon dëkkandoo sax dawar doon.
2: dëkkandoo dawar
0: ndax soññ bi mu ci daan
2: soññ. ndax soññ bi mu daan soññ. te loolu da koo jëfee. nekkul ne da koo doon digle rek waaye da koo jëfee ndax am na dëkkandoom joo xam ne da koo doon dëkkee di ko lor.
0: waaw mooy ki daan sotti mbalit
2: bi. ki daan sotti mbalit bi si biir këram. saa yu buubee ñëw sotti ko si biir kër yont bi sallallahu alayhi wa sallam. ba bis mu xaw ko gëj a gis. yont bi sol dàllam dem di ko seeti. suñ bi xoolal ku lay dëkkee lor gisatoo ko si fan nga dem di ko seeti ba xam lu ko teye.
0: waaw
2: loraange ji lu ko teye ñëw.
0: lu ko teye
2: waaw. bu ko waa ji gisee waa ji daa tawatan dëgg bi mu ko gisee daa tiit ba jug ne ko ana lu la indi ndax da ngay fayantoo si man. yéen ko déedéet wallaahi fayantoo taxuma
0: jug
2: dama doon la seet si ndax dama la koy gis mu ne ko ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu annaka muhammadu rasulullah. maa ngi seeti ne amul benn buur bu dul yàlla waaye yow mii daal yonent bi yàlla nga.
0: wallaahi
2: ndax xoolal li ma la dëkkee di ko def mu nekk lu metti lool fa yontu woo xanaa jëggal ma yemoo ci jëggal ma waaye. ñëw di ma seet sama tawat yi kon lii ab yonent dong ko man bokk na ci jikkoom yi dawul xaste dawul jëw dawul rambaaje dawul gëdd nit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dawul wax kenn ba gëdd ko mukk sahaaba yi ñoom ñëpp si ma keppaaram lañ yaroo waaye dawa ci gëdd kenn.
0: ok jërëjëf salaamaaleykum.
6: maaleykum salaam.
0: soxna si baaxi ma tur yi ak foo ñuy woowee.
6: waa sëñ bi man la Maguette Diop.
0: Maguette Diop fooy wootee.
6: maa ngi woote Gédé.
0: Gédé ah ci daayira bi nga bokk.
6: waaw.
0: bisimilah soxna Maguette yaa ngi en direct.
6: waa maa ngi leen di nuyu benn ñaar wér.
2: ok jërëjëf soxna
6: Maguette. di ligalu sëñ Moumtaha Mbacke. maa ngi ziar tam am contact tam si li ngeen ma jël. xëy na nag ci réseau bëri mais damay tënk wax bi rek.
0: Ga ak bisimilah dana ci xaj.
6: bu fa yàlla daayira bi ñu daan daayira boo xamante ni. day defar doomu aadama.
0: ca.
6: ndax ba ma siy bokk lu ndaw laa woo.
0: ndeysaan.
6: te xëy na tamit ba ma siy bokk am na ay dëng-dëng yu ma nekkoon yoo xamante
0: ni. ndeysaan.
6: bi ma duggee si daayira bi lu bëri moo ma si génnee. nekkon naa ne caaxaan kat wax bi ma duggee si daara bi la yàlla suñu borom dindi loolu saafara ko ma nekk nit loo xamante ne foo ma gisee danga may naw te loolu yëpp daara bi ma ko defal. Ba may ndaw tamit dañ maa gëmaloon ni ma waaw ba may ndaw dañ maa gëmaloon tam ni ma continuer rek na baax xëy na tamit boo nekkee si lu baax di nga dégg lu naan baaxul affaire yooyu mais ñun yàlla ñu dimbali woon ak borom daara bi raxas suñuy xol ba loolu yëpp faale wuñ ko tam mu defal ñu defar goo xam ne daal boo ñu gisee macha allah kon tey bu ñu leen invité rafet na man ma wax li ma gisee
0: wallaay yaa gore waaye tabaax
6: di ñaanal tamit suñ Abdourahmane ñu yàlla yàggal ko fi loolu ndax moom tamit lépp moom la
0: ndeysaan dëgg la
6: tey ji bu ñu nee ba am tënkuwaay pour taxaw moom la ndax dooleel nañu may nañu fit tamit ñu mën a dem ba daara bi amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am
0: tamit
6: ñu di ko sant baax tamit di ko ñaanal
0: ndeysaan
6: ak Serigne Khalid ñang bëri na la ak ñoom Cheikh Bara ñoom
0: Cheikh Bara waaw
6: xëy na tamit kilifa yi ñooñu dooleel maanaam ñun gone yi waaw kon ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax
0: ba daar nur daan daa sax ko si kanam rek. Rek nu nga jërëjëf soxna Maguette Diop ku gore nga tabaax gore soxna Maguette dégg nga loolu kon balaa nag loolu wala si naan xawma lan du teew ñuy natal loolu moom leer na li nga wax ci daayra bi soxna Maguette firndeel na ko moom dafa gore nag xam nga nii laa mel bu njëkk as gore dëgg ko mën a wax
2: moo ko mën a wax de
0: ku gore dëgg
7: soxna Maguette soxna Maguette nit ku baax la
0: ok bal ma jël kii bi nga soog a ñëw soxna Maguette salaamaaleykum.
8: Maaleykum salaam.
0: Ku baax ki
8: ay Modou Diéri si la
0: kër ah sëñ Modou Diéri si la waaw ndeysaan
8: waaw maa ngi leen di nuyu di leen ñaan ne ko lu gudd ak wér.
0: Amiin.
8: Di kontaan lool lool si waxtaan bi.
0: Ndeysaan si la.
8: Moussa Wa Salaam Sow kenn la.
0: Waa dëgg la.
8: Waaye sëñ Touba Oumou Morom.
0: Jeex na waaw.
8: Doon na ko ci côté yëpp.
0: Képp. Waaw wet yëpp waaw.
8: Waaw daal su ma xool di doon sedd guy daal ku mi ngi ziar ñëpp nag.
0: Ndeysaan.
8: Di ziar Baye Samba loo kër Mbadi Binta. Baye Yane Massane Gane Sarr. Baye Bachir Gueye Mame Cheikh Mbaye. Baye Moustapha Mbow Santhie Ba. Baye Bala Dieng ci Touba.
0: Dalay.
8: Mère Fekk Maris. Soxna Fama Fall Diengul. Waaye Badian Dakar. Baye wun kenn de
0: ñu ngi
8: ñaanal ñaanal sëñ boobu fan bu gudd ak wér.
0: Dalay gëre ndeysaan.
8: Yàlla na xam-xam bi yokk.
0: Amin.
8: Jërëjëf.
0: Amin. Si la. Jërëjëf Serigne Modou Diéri si la moom ci diwaan bu Louga. Macha allah waaye maa ngi am Serigne Moustapha Lo Bachir. Moom it dana mi ngi teewlu bu baax a baax waxtaan wi. Sëñ Moustapha Lo Bachir moom yaakaar na mu gook ñu koy sant baax a baax kon mu gook 88 628 1337. Jërëjëf sëñ Modou Diéri sëñ Khadim la wax ci soxna Maguette Diop.
7: Waaw soxna Maguette moom itam ndeysaan wax na dëgg muy nekk ci daayre bi boobaa daanaka lu ndaw la mën nañu wax daanaka ci daayre bi la màggee.
0: Ndeysaan.
7: Waaye nit ku neex a àndal la nit ku yaru la waaye nit ku dal la itam nit ku neex a digal la ndax ndaw bu bëggee bu bëggee tegu ci aw yoon dimbali ko dafay yomb.
0: Dëgg la.
7: Moo tax Serigne Touba doon wax ne na ngeen di def debat waaye loolu sax magnaata muy wax. Koo xam ne ay rëcc da koo def na fexe bay def debatam waaye moom wax dëgg yàlla day wax noonu waaye loolu muy wax yëpp ci ak ndawam lañ ko tàmbalee tàggat. Ko bakkar
0: li muy wax ak dëng dugg
7: kooku du dëgg nag moom ñu ngi koy ñaanal baax moog soxna aw géemi woote
0: ok xanaa bala maa kiwa kër ma ne ndax daayra bi kat faaw ma taxacati moom bu ci bokk nañ ci bokke
7: waaw daayra bi de
0: ndegam gën a li bari na ta
7: waaw
0: dañu bëgg a faju
7: am nay ngeneen loolu ndax daayra bi day tarbiya daayra bi daayra boo xam ne du seetaan ñaar ñu dëngoo. yemuloo ko ci daayra bi waaye ñoom dégg ñu dëngoo dafa am ay poste yoo xam ne. loolu rek moo ko taxaju.
0: loolu la jariñ.
7: mooy saytu liggéeyu ñi nga xam ne ñoo war a ànd te war a ànd. yenn saa sax ñu jubóole ñaari way dencante.
0: loolu dem na solo.
7: ñu jubóole ko. danañ fara di dimbale itam. mais dajale ay social di dimbale. daanañ def koo am na koo xam ne ndogal da koo dab. ñoo war a dagg loxo bi keroog waa daayra bi ba ci man mii sax loolu yàgg na sax bukkut ak léegi ba ci man mii ñeneen ñu bari ci ay kilifa dañoo dagg gi seen it dem di yalwaan sarax
0: si
7: yàlla ñu ma njàngam na jamono yooyu daa nañ ko def nga xam ne booba daayra bi kiiwut loolu maanaam dëgër na waaye xaalis bi ñëpp
0: yëpp
7: diwut loolu te war nañ ko faj urgent nga xam ne boobu lu toll ñaar fukki jin dajal na ko ci ñaari bis yoo xam ne dajal na ko ngir yóbbu ko nga xamné daaira bi social la man dama bëgg jumlu wax ma defay dimbalé
0: ah ndax ci jukk yent bi la
7: buñu gisé ko xamné kuñu wara dimbali la dañ koy dimbalé waye dafay labiré ci walu diiné
0: surtout
7: waaw amul benn daaira bo xamné dañuy daaira ta defuñu ay bind ci walu diiné da fay jangale itam ndax seigne tiabare bi amna ci ubbi na ci groupe bo xamne da fay jangale ci walu din ci walu ay téré
0: ndessa
7: xamne da fay jangale xam xam ta lolou daayira bi mom moko waral
0: machallah
7: ak yenen yu bari yo xamne daayira daf ci dox
0: da ci dox
7: daayira bi nak nim ci ku ci bëgg bok moy da ngay dag carte membre am carte membre bo xamne mo ngi koy daggé 1000 francs lañ koy daggé bo duggé itam da la jox sa numéro carte bi nga xamne fi nga duggé manam 67 membres
0: numéro
7: carte wala 80 da numéro carte lay doon bo xamné non lay déwé bu ko défé bo duggé itam da la wax sarté moy boy ñew da nga sonni yu
0: bismillah bal ma jël auditeur de dessoir wa kay salam alaykum alaykum salam rahmatullah ku bax ki
9: wala faara mo gudi
0: sohna rama buso
7: bonsoir
9: ci
0: daay no daay sohna rama bismillah ya nga en direct
9: jam bax
0: kay alhamdullilah
9: ngi rafet lo waxal bu bax
0: ndessan na ndessan gore jerejef
9: wal fi at bokk ci daay wax deug yalla lu bax lañ ci nekké di lu bax yank lu bax nek ci lu bax ñu ñu buram nek liggey ya yent ak mom ku ne sawal na
0: da deug la ndessan
9: am ngeerama ci ci wax
0: oskay wa
9: ko dañu su seené liggey yent bi comme ni ko andé sax ala rek jëmmal guddi gi ba wax buñ koy waxale inshallah
0: ndessan
9: ku ti yag ñoo nga xamné ni ngi koy def na wax ci Touba daan defé
0: da
9: dañ ci yëf suñu bokk bu baax xamné ñun ñi ni ngi koy defé ak fiyete ak gëm ak dul deug la suñu ndaal kontan nañ bu baax
7: ndessan
9: Ahmad jëm mom
0: waaw
9: ko sa élève ñu lay ziar
0: ah sonna rama la sonna rama ko jangal nako sonna rama
9: waaw
0: ya yo kat kay lahtu ma sha Allah sonna rama ko def yo da xamna la wax deug yalla do dessal
9: waaw
0: yag yaru ta bax lol gore yaru bax yaru lay dessal
7: doom ni jay la
0: ah dessal eh ki ne yag da ko xam gore dessal sonna rama
7: ko bëgg lek
0: dessal
9: konta
0: na lol da mala gëna ko am ke magi dekk kaddu ma waaw mom la am du mo waye dal dekk te
9: mo le man la
0: ba wone yo desan gore konta na nak li dama begg na ci nak sama rama mom bax
9: waaw gëna konta ndew def yalla
0: ah waaw yow mom da ngay kenn ci ñun doy san gore
9: waaw la mom yalla def nak
0: yalla def nak re desan jerejeuf
7: da sama rama muso
0: waaw
7: sun doom ne jaay la mo nek ko bax ko xamne mo ci daayira bi juddo dañay juddo
0: deugal
7: dañay juddo mom daayira da juddo xam
0: nek ci daayira
7: gis daayira bi
0: isa
7: kon mom wax deug yalla ñing koy ñaanal bax wajurum bu goor ak suñu wajur bu jigeen ñoo bokk ben bay
0: isa
7: ma sha Allah
0: ale ko ta bax xamna ko yag gore de isa bu yag lay dox xamna radio la joge ben dugut rek ba rombu buntu kërëm
7: waaw
0: muy fexlu mu daanay wara taxaw waxtaan jox ma numéro téléphone
7: ko bax la
0: ku bax bax la gore ma ngi ñaanal bax bax de san gore
7: daayira bi nak mu nek daayira bo xamne
0: kuy ñew dal da nga am charte da solli yu
7: amna charte moy da nga solli yu bu de goor do sollu dang bu de jigeen do sollu lu yarax tawati na lu dang
0: deug la
7: benen bi ci dess bu ñewé amna charte amuto droit wax ba kay daayira bi jeex
0: goor
7: amul droit wax ba kay daayira bi jeex ñaara ba dañ jang nur daari bala dara xew dañ jang nur daari bamu jeex wala dara xew dañ jang nur daari bamu jeex
0: khlas
7: jigen ñi xam nañ ganté jang itam dañ jang jox kurus ñu tuddi yalla
0: a goor
7: ba kérok daari bi jeex
0: benen
7: bi ci dess dañ sartal lacc social benen bi ci dess dañ fa jexé waxtanu diiné ak yenn ci ay programme yo xane amana dañ ci bir daari bi ñuko soxon rama wax légui itam amul kenn kuy ñew ci bisu gam goge dafa gam ba guddi ga jeex tay ko yarante
0: sallallahu
7: alayhi wasallam tay lo bo xame dara bo xamu dara bo meene jang bo mu jang da nga yegg yarante fi ndax force da nga jullu ci yarante bi sallallahu alayhi wasallam ndax bu ñepp di wax
0: jawu ji
7: ni aw da nga yegg da nga force da nga aw da nga jima bëgg man itam ni ko nit ñepp di wax na nit da bëgg top lo
0: ndax
7: bu ndewé bay tuddu yarante bi sallallahu alayhi wasallam du ci jullu ci mom ñepp dañ yaw
0: wa
7: bass ñepp dañ yaw kon amul kenn kuy fanan ci bax bi ci bir bax bobu
0: te do yek
7: ba fajar gi xar te do yeren tib do yeg yeren tib sallallahu alaihi wasallam lol force la
0: lol leer
7: man fatli ko mo bok fuñu gambe ba nopi te bas bi yep yegu yeren tib sallallahu alaihi
0: wasallam
7: ci fatli ko mo ñi de len joy ñi sen dal jël
0: ci ko le dal am nokay genné
7: kenn ku ne am na nokay genné
0: nokay woné
7: ba ci serigne bi sax day yeg yeren tib sallallahu alaihi wasallam yeg yaron tib sallallahu
0: alaihi
7: wasallam fu yaron tib taw sun tuwako
0: ah lo kay waxal ko kay
7: mo koy jite
0: waxal ko
7: kon ñun niñ koy gamo dal bo man yaakar na ñun ak wajuma yu tuba
0: khadimatul khidma wa
7: mukhadimatul la fi gis ñuko ñëk def
0: ah
7: ñu la fi gis ñuko ñëk def ah man gisatuma ko ci jamono ye
0: ma sha Allah
7: kon ñun niñ koy defé dal ginnaw li ko sin sidi muhtar diglé wat ñukay jàngé guuy mbind wa guuy mbind ko défé non kon ci ay gëssu rek yo xam ni jamono ye ñun ñogi xéñtu bëgg bëgg sëñ bi ak niko sëñ bi doon dundé
0: da dëgg la
7: diko def té loolépp ñu ci and ak niko sëñ Abdourahman
0: déssa
7: kon nak mom tabarakallah daayira bi dal
0: jërëjëf
7: daayira la bo xamné ñi ci wo képp ko xamné bëgg na ci bokk
0: waaw rek ubbi buntu
7: ubbi nañ buntu yépp ndax Cheikh Abdourahman da wax né waxut mouridi waye tidiane sax mën nañ ci bokk
0: ñëpp ci mëna bokk
7: ta mom sax wax deug yalla ci njital tidiane ci la bok njital mouride ci la bok ndax mom day joxe wer tidiane batay
0: waaw
7: kon nak ubbi nañ ci buntu ñepp kep ko xamne amna yene yi bok ci daayira bi man na ci bok mo xam mu nekk ci bir Touba wala mbañ ci mekk
0: ndax
7: amna ño xamni ñeekuñ ci bir Touba ta bok na ci daayira bi ta dañuy tek di participer ci yeren tibbi sallallahu alayhi wasallam ndax niko ci mbara xamna dana ci ñew ni guddi gam niñ ci wara def waro bi xadir dirham la sin tuwa donte ben dirham la nga def ko ca mo xam sugar la wala lu ma do nga def ko ci guddi yeren tibbi sallallahu alayhi wasallam am nga tiyabu juri jo xamne lam lambo ken xamnu do kon ñi ngi wo kep ko xamne dal am nga yene bok ci daayir nur daari ni li mawrid nabi sallallahu alayhi wasallam gi ñi taxawal fi ci Touba gede ci njital señ Abdourahmane nak ñi ci wo ñep kep ko xamne dal ci bok
0: jere def yakar na ne man kat waxtu yi xamna moma jaxal lol dafa mel ci juroom bi minute def
2: waaw
0: so defé señ Cheikh Bara xana dama lay jox ñaari kon waaw ñaari minute yi
2: waaw
0: so defé señ Khari ma jox ko
2: waaw
0: ñu seddo ñi ben ñaari ki
2: def tawarkal
0: bu jël ben ma jël ben
2: tawarkal xana sant rek
0: mu gokk
2: sant rek
0: deseul
2: mu dal mom lu bax mom
0: deseul
2: deseul ko mëna matalé te yalla da dogal lepp lu bax la
0: deseul
2: buñ togon ni rek di xolante rek danaka
0: wallahi
2: lepp lu bax lay doon
0: wallahi wax nga deug de
2: ndax suñ xol yi suñ tuwaji nek ak yéne bi
0: khalas
2: motax kon lepp lu bax la
0: ci
2: deseul danaka lu bax mom lu ci way waxit mu doy liñ waxon liñ bëggono wax lepp ci yonent bi ak li seigne touba wax ci yonent bi xajut jotay xajut buñ ko jëm buñ ko bëggon sax duñ ko man diko man kon dañuy daldi deylo liñ joto wax rek ta xamne dal guddi gi ngeneel la ci kep ko xamanteni mag yalla dogal nga magal ko ngeneel lu reey lo xamanteni manam lam la mëna jural amul genn guddi gi lu ko mëna jural amut mo taxon seigne saliou mbakine guddi gam yamale ko guddi ka jitu ak guddi yeesasi mom dara jeer ko ci ab julit ndax ngeneel lamu lambul ngeneel lamu lambul yalla nango fekke jam
0: amin
2: tawis ko jam
0: amin
2: ñaanal seigne abdourahmane mu yagg fi lol teur
0: amin
2: ñaanal seigne muntaha mu yagg fi lol teur
0: amin
2: ñaanal seigne aline mu yagg fi lol teur
0: amin
2: ñi lay sante bu baax seigne ande di sante seigne ablay di sante mbolem ñi nga xamne yeen ngi and ak ñom ci liggey bu am solo bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jere jeuf ma sha Allah seigne khadim
7: okay
0: kon ba baye yot nga tagu
7: ma sha Allah kon ñi ngi sante bu baax ñi nga xamne ñom lañu andal ci daayira bi ndax ñu bari pass chef lañu bi de cheikh ibrahima fall ñang may serigne mam cheikh ñang jambar lol ndax daayira bu ne ba ag fi itam mom loxo ban ci ndax ñun mag ñi da naka amuduñ solo ndax suñu yitte dañuy gëna gal fan te day gëna bari mom ko ci jambar la mok cheikh mahamoudou fadal ak seigne cheikh bare mi ak seigne baye sama serigne sama ak ñeneen soxna ramu bu som mi doon wote legi ku ci jambar la mok soxna magge jom mom ak ñeneen ñu ci bari ño xamne jambar lañ mo bëggee dem damay joom waye ñoo ay jëwriñ lañ ñu ngi leen sant bu baax di wa sant wa bitim rew ñoom itam jambar leen lool ci leen ci waye ko ci tambalé ko ñu ko ci melne serigne mustapha gay momi jambar lool ak serigne abdullah hat ñang ñoom ñep ay jambar lañ yo xamne wa deug yalla ci rew la nek waye nak ñuy noy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limay taggo nak moy dooma adama dafa gawo doylu ci lu baax japp na bu defé benn bu baax rek leppam baxna ta lu baax do doy mukk ta jooni yu baax benn bakkar bu dis gan nak man nako soxal ta nit man na def lu baax legi xey su baraxas ko kon du baax du doy nañ jima wut lu baax ta diko sakku ta diko jima diglu itam ndax moy tax suñu texé man ci aju nit budul xanc lu baax wala tayele deg lu baax ngir mu jariñ ci lu baax da fay jafé nañi fexé ba yi ñuy wax ak yi ñuy jëfëndiko ñu bañ ko sagane ta xamné ñun lu baax mo ñu fi indi fagu suñu ëlëk yowmal xiyam ak fagu suñu tay muy adina ba mëna jak mo ñu fi indi ta lool dara mënu ko mayé loolu di sakku dara ngir yalla di sakku dara ngir yalla
0: ngir yalla
7: di sakku dara ngir yalla moy lu baax di sakku dara la ngir yalla lu baax rawat na nak diko dak ci yannabi sallallahu alayhi wasallam wa diko dak ci liggéey seigne touba amul lu gëna kawé ci liggéey seigne touba moy gamu jot nga dem gamu ci nañ ko wara gamu dem gamu ci nañ ko wara gamu amul lu gëna kawé liggéey seigne touba ci lool bu la fa seigne touba fekkon do soppi doxine do soppi togaay ta bu liggéey bobé anto ba lepp deppo ci tahsimuhu bi sunna am nga ci yoolup aljanna am nga ci yoolup taxit aduna alakhir kon nañ fexé ba yu bax yi ñuy wax do ma adama sa suko bakkar jatte yu bax da koy day men da fay tax da fay gumba da fay lu waye sa su sété ci bakkar yoy da fay yomb ci mom ngir man ko jafé no ra seen demande da fay wax né seigne touba néna barna ko télé def lu bax fek ay bakkar ko def nit ki sa su sété ci bakkar rek def lu bax da koy kon nañ fexé ba gor gor lu bax ci fexé liggéeyal seigne touba ci dak ko ci yantibi sallallahu alayhi wasallam dak bi nak mu dara gënte kawé moy fexé ba bok ci daayira bi di ci liggéey yantibi sallallahu alayhi wasallam lool da lay soñé
0: machallah
7: di sante bu bax serigne cheikh aliou mbake sun borom yagal ko te wéral ko
0: amen
7: sante bu bax serigne abdoulaye samb di sante bu bax serigne ahmadou diang xamna xif nga lool ci walu rer bi ngi lay sante bu bax mbolam jangé ni ak mbengé ni ak nangam yep ñu ngi leen di sant bu baax yalla leen yalla def seen biir muy man di fess
0: amin
7: ci bakki seen touba
0: machallah
7: bakki shawl khadim sant nañ baax gëreem nañ seigne abdourahman ñu yalla na fi yag lo te wër wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jërëjëf ma jot la nuyo serigne ablaye ndjay
7: seigne ablaye way da sant ñu kay ni bu baax
0: wa mi ngi lay jot ay nuyo sama
7: ku baax ku baax ku baax
0: lool tayeru
7: ta fonk ko leere
0: lool
7: ko fonk seigne abdourahman la
0: ndessane
7: wa seigne abdourahman demé amerique fekkantane fa ñom ñaar
0: ndessane
7: kay ni bu baax baax
0: rek jërëjëf mu gog kon mbokki mu gog seen émission nit dité bis baagi nonu talata bisu gam gi bu soobi yalla fa fe ci ke seigne abdourahman ñang yakar na né ñi ci wo ñepp loolu niñ ko waxé rek yakar na képp ko xamé bëgg nga tassé yonenti bi bëgg am tassé ngërëm seigne touba yakar na bo démé fofu dana gëna yomb kon ñi ci wo ñepp rek ni ñu gattanduko nak ci ay xéewal gu mel non ci salatu an nabiyya ci alquran khassida yépp rek kon ñi lay sant yeen ñepp rek nga xamne ñi da doon téwlu seydou sey cham momit mi ngi wax ni mi ngi téwlu ñu bari dal ñi may away message ñi lay téwlu
7: seigne amadou ma ngi soñ nak wa ndindi nga xamne ñu lako baxaw di andal
0: wa mu gog
7: ak wa baghdad yi nga xamne ñu lako baxaw di andal wa baghdad gep ak wa ndindi yépp ak wa gédé ñun ñepp ak wa sura
0: ñun
7: ñepp dal ñi ngi koy fatali won baaxa baax ndax lool dana ci am solo
0: la ndax
7: wa tabarakallah
0: jërëjëf seigne khadim jërëjëf seigne cheikh barakor yalla suñu borom dëgëral leen bu baax fa bëgen bëgg ég li yob liggéey bi suñu borom ay leen katan ak wër ba ngeen def ko ni ko bëgge kon mbokk yi mu ngi sant leen bu baax gërëmé seen émission nité ma leen joxal rendez-vous ci benen jotaay waye suba bu soob yalla ci dimanche fatali ko soir ñu fassiyena rek ko jox seigne murtala gey di borom xam xam fassiyene waxtane mom ba tay rek jëm ci muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci guddi gamu gi kon ñi ngi leen koy bayilo xel bu baaxa baax seigne borom mi borom jamm yalla ñu may jamm ñun ñi nga xamne duñu doyal jamm ak wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: xamne fo gis ko am wayef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya man ci
11: man ki jamm ci wote jamm len di torokh lu ak ko fakki
12: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen xare ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol ba nar tass seen kër motax ñu geestu garab gi
13: indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mana amadi yakar seeni soxna mana amadi yakar ci ñom mana digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé te radio yakar na ñepp koy déglu kon nak ki nga xamne da am néw doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël sunu garab gi ñuy woyé gor pur 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safaraw ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopati da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopati jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopati mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan te sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak way amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopati fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañoo amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na wayé bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarawu ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day déparé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré om bi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yépp da fay bokku ci li joxé hernie discale kep ko xamne am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 750 34 34. Ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sa den day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam am na ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie dans la ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 750 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yéréem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha Allah rabbi kuko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoy yep fokh mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pied et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf ben bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis né day and ak dret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki drat garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrome yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wéen wo xamne da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pir 100% katane garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot sen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggéey ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jam bakki borom touba

0: من يكون تجن بوم دهرة الأسقاط
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talib yi jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moo di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moo di programme bi leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek moom di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.